0: 92.7 FM, Cagayan de Oro City, 93.7 FM, Okinawa. Hey, we got 13 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. Sweetheart, last hour ng ating program and it's very beautiful Thursday. Huibis. Huwebes, hindi huibis. Thursday na siyempre. Nako, bilis ang araw. Ano? Parang kailan naman nag-weekend tayo tapos bigla na nagbalik trabaho tayo. Ngayon, Huwebes na. A-8 na agad sa buwan ng October. Ano ba? Kaya naman ang bilis ng ano eh. Ang bilis ng tao dito ng mga pensyon. Di ba di mo namamalayan, 60 ka na pala. Di mo namamalayan, may pension ka na pala. Di mo namamalayan, 40 ka na pala. Di mo namamalayan, naku po. Takas na diyan imong edad, di ba? O kaya naman ha, mabilisan din natin ang pagpaningkamot. Para habang maaga, habang di natin namamalayan eh, alam mo na, nakuha mo na yung success na hinahanap mo. Right? Madali na, galaw na, galaw na. Yung mga papasok sa trabaho dyan, ano na? Yung mga hindi pa nagsisikilos. O, dali na galaw na dyan. Magandang umaga po. Sa lahat po ng mga sweethearts natin, syempre sa ating final hour, we still have our promo. O, kung saan mamimigay pa rin tayo ng ating bugas at saka ng ating groceries, ha? We still have our draw. O, kaya naman abangan natin lahat yan, mga sweethearts. Ang dami na pong nananalo. May nanalo na naman agad kanina. May mananalo pa ulit ngayong oras. Ang gagawin mo lamang, eh, makinig lamang, ha? O, eto, yung kanyang apo daw na nakikinig ngayon. Magandang umaga kina Erica, kay Plong Plong. At saka daw, good morning kay Bodoy, kay Jan Diaco, kay Prince Indiana, kay Duday, kay Eski, at saka kay LJ. Yan, magandang umaga. Maraming salamat po, ha, sa inyong pagpamina kung saan man kayong lugar. Yan, thank you kasi lagi po kayo naka-Hard FM. Another break is on cue. Magbabalik pa tayo with more. Ako pa rin to. Ako pa rin si Jason Steele hanggang alas 9 ng umaga. Oy, sweetheart! Padayon lang ha sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Core.
1: Hard 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Poquinón. 28 minutes after 8 o'clock. It's a kahel na lang in San from Maggie. Yung Barangay Hall ng Barangay 31 ang ikinig sa atin. Ang Wabes Family, magandang umaga po sa inyo. Si Kapitana Delia Wabe, good morning! Maraming salamat. Oy, may nanalo ng bigas at groceries dyan, ha? Kapitana, si Jameson Noble Franca. Nanalo siya kanina. Jameson Noble Franca, nakadaog na siyang bugas o groceries. Ha? Congratulations, ha? Mga taga Barangay 31, sabi ko sa inyo eh. Lakas ang monitor lagi dyan sa Barangay 31. Yun! Sa ito mga silingan diya, good morning! Sa Barangay 26, magandang umaga rin. Maraming salamat din ha. Ang Divina Family. Yan, magandang morning po. Thank you so much for always listening. Sana'y maganda ang inyong mga bundag dihang Dabita. 8:29 in the clock! Ito na muna ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin si HBG Joseph Y. Curatranara, nagbabalik para sa ating traffic update. Joseph, magandang umaga.
2: Magandang umaga din sa iyo, Jason Stell. Kanina, nakadaan tayo ng Cocoon Market. May kaluwagan pa naman. Diretso-diretso tayo. Papunta po tayo ng Lidkit Kai Drive. Kumaliwa tayo. Papunta ng San Recto. Maluwag. Nakarating tayo ng... nakarating tayo ng... Ano, Jason?
0: Ano nangyari?
2: Nabundol, Jason.
0: Nabundol?
2: Saglit lang ang bundol, Jason.
0: Sige. Okay, sige.
2: Diretso, papunta tayo ng Bulwa, ang ating Bulwa. Yung papasok ng Bulwa, masikip na po. Maliban na lang yung palabas ng Bulwa. Maluwag pa naman, nagkakarating tayo ng banda po ng... dito tayo ngayon sa banda po ng Bulwa Bus Terminal. May kaluwagan pa naman hanggang sa ngayon, Jason.
0: Ayos, ano yung nangyari kayo na? May nabundol ka?
2: Yung nagmamadaling motorsiklo, diretso-diretso, napapaliko kami na papunang Bulwa Terminal kasi may pasahero. Pero saglit lang, Jason, nakalikay siya gamay.
0: Nakalikay gamay, pero... sige, anyway, mag-ingat ha! Ingatan ng mga pasahero at ingatan ng iyong pagmamaneho. Thank you so much, HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi.
2: Ayan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic, Alamin.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic, Alamin.
0: Para sa atin ngayon, 8:31 na. Oy, kada bulan, problema na po nato ang Byronon, no? Bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po ng biyahe o linya sa mga payment centers. Maayo na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para diretsyo nang magamit pabayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat o padalagi ka na abroad, adunay nga mga extra fees sa ubang merchants. Mao nga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. Maayo na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab mag-cash-in o libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede cash-in nga libre kada bulan. Maunga ko GCash, masayo na kinabuhi. Sa pagkuha sa padala o pagbayad sa bills, dili na kinahanglan mo pila o mubiyahi pa. Libre pag-iod ang cash-in. Maunga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe ATM or 0272139999. Other networks, fees may apply to no more. GXchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee, walang kaltas, free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
1: Heart 92.7.
3: Nangita,

Nari 2.7 Thunder FM ka gyan de aur Siri Nari 3.7 Thunder FM ke don hey it's Black Pink for you with Dali at 8:44 at the clock. Isang magandang umaga. Oy, isang good morning sa Mendoza family. Ah, Lilith at ang kanyang buong pamilya mula dyan sa may Kapisnun. You know, magandang umaga po. Tagang salamat sa inyong pagpaminaw. Kamusta naman ang mga sitwasyon dyan? Ah, pamahaw na, pamahaw ha. Ah, mukhang kagigising lang ha. Thank you very much sa mga kabata lang o pagkabata pa lamang. Teka muna. Ah, tatangali na. Malapit na, malapit na. Ay, magaluluto pa kayo. Diba? Kung may trabaho ka ng alas 9, ako po, talaga naman. O, mukha magmamadali ka. Mukha papasok ka na naman sa trabaho ng walang almusal. No? Sa bagay, sanay na, no? Iligo lang, tapos hige, sirit na dayon. Pabunta sa trabaho. O, diba? Kaya dapat talaga gumigisi na maaga. Hoy! Ito na ang ating The Price is Rise Overload. O, paminaw, paminaw, paminaw, ha? Ibigay tayo ng bugas at saka ng groceries. Baka ikaw na to, sweetheart. O, piliin natin saan area tayo pupunot. Roleta, select! Ang aming studio matatagpuan po dito sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Bulwa! Puno tayo sa Dropbox ng Bulwa. Isa lang, ayun, ang nakasulat ay Bulwa lang. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas mula Bulwa, Belia Caballero. Belia Caballero, congratulations. Taga Bulwa yan, o, nakadaog ang bugas. Pero dahil sa ating first winner, taga Barangay 31, si Jemson Noblefranca. Jemson Noblefranca ng Barangay 31. Yun! Ito rin, congratulations kay Baby Glenoe Lomo ng Patag Zone 2. Congratulations sa kadaog set ka, Baby Glenoe Lomo. At gano'n din kay Minel Mier. Minel Mier ng Kamamanaan. Dominic Mabayla ng Bunbon. Jocelyn Sabakahan ng Kamamanaan. At Katrina Gul. Katrina Gul ng Makabalan Punta. Yan po yung mga pangalan ng mga nanalo ng bugas at saka groceries. Pumunta kayo dito ha. Bring your valid

0: 92.7 FM ka gyan de aur siri 93.7 FM ki noin. Hey, that's a cup of joe. Pahina. Nagpalit yung lineup ko ba? Anyway, alright, magpapaalam na muna ako. Maraming salamat ha, mga sweethearts. May mga humabol pa, oh. Maganda ko baga kina Daisy. At lahat ng Fentes family, maraming salamat po mga taga Kogon Public Market dito. Thank you so much. Marlong RM Station, maganda ko baga po, ha? Thank you, ha? At SMK, okay, good morning. Si Jerry sa may fruit section sa may second floor ng Kogon Public Market. Ang lakas ang kanyang radyo sa may birihan ng prutas yan, ha? Kamayang buntag, daghang salamat. Huwag niyo kalimutan, i-follow ako sa aking Facebook page. Siyempre pa, aba, Jason Space Heart FM. Ulitin natin yan, ha? Jason Space Heart FM. Magtabayanan ang ating mga love songs. Siyempre, kapiling naman si Dr. Heart at si George para sa ating music from the Heart program. Hoy, today is October 8, 2026. 78 days na lang, Pasko na!
1: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: Napalitan ko tuloy ang kanta. My name is Jason Steele. Manatiling nakatutok mga sweethearts. Manatiling nakikinig. Padayon lang, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Tumaas ang bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas noong Agosto kung saan mas mataas pa rin ito kumpara sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nasa 2.77 million ang jobless Filipinos noong Agosto, mas mababa sa 3.14 million noong Hulyo, ngunit mas mataas sa 2.3 million na naitala noong Agosto taong 2025. Katumbas ito ng unemployment rate na 5.3%, habang bahagyang tumaas naman ang employment rate sa 94.7% o 49.79 milyong may trabaho. Samantala, bumaba ang average working hours sa 39.2 hours kada linggo dahil sa masamang panahon at pagbaha na dulot ng suspensyon sa trabaho. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Kagendi Oroe 93.7 Heart FM Bukinon 9:30 ang ating oras. And the time check is brought to us by Axel Makaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kasama si George hanggang alas 11, music from the heart. Ngayong, uy, teka lang, Webes na agad. Grabe naman. Uy, Biyernes, so weekend na, malapit na, malapit na. At speaking of malapit na, oh, malapit na din yung Pasko. Just keep on reminding you, you know, something to look forward to. You know, maging ano tayo, di ba? Let's stick to the positive side, happiest moments, happy thoughts, di ba? Yung mga stress sa buhay, andyan lang naman yan eh. Pero yung mga ganito moments in life, minsan-minsan lang to. Kaya let's savor every moment. Hi and hello sa mga sweethearts natin na nakikinig. Uy, thank you ha. So, sabi niya, oh, signal check. Maraming salamat. Thank you sa my Don Carlos Bukinon. Oh, maraming salamat. Hi, Damsoy. Maraming salamat. Good morning. Oh, batiin natin 8941 with a cap, sabi ni Asharky Boy. Gloomy Thursday. Kina Ate Carla, Mama Rose, and Ami Ulaen. Oh, kina Asharky Boy, Jaire, and Tara Girl. Thank you, Sir Monsur. Maraming salamat sa inyong lagi pakikinig. Ito yung pinag-uusapan kasi natin. Very, very common. We got this question a lot. Bakit kailangang mag-iwan para sa sarili? Eh kasi lagi natin naririnig din. Uy, magtira ka para sa sarili mo. But have we ever thought of answering the why of it? Bakit nga ba? Bakit importante? Sabi nga nila, pag nagmahal ka, ibuhos mo lahat, di ba? Diba? Yung parang tipong 100%. Oo. Tapos biglang, uy, magtira ka para sa sarili mo. Because it goes from experience na kapag binuhos mo ang pagmamahal mo sa isang tao na parang parang hindi kayang i-reciprocate ang binibigay mong pagmamahal, would it be unfair for you? Diba, unfair din yun eh. Tama ba? Oo, may sabi ni Sir Aurelio Haber, sabi niya, dapat parang barko, mayroong angkla para if may uno sa buhay, ikaw magtago muna sa bagyo at ibaba ang angkla at nang hindi madala sa lakas ng agos ng buhay o pagsubok. Ganon sa pag-ibig at pagmamahal o ikaw man ay maglalayag uli sa buhay at pag-ibig o pakigrelasyon. So, dapat meron kang matibay na base point. I think that's what he is trying to say. Hi and hello sa mga sweethearts natin dyan sa Ilocos, Slovakia. Maraming salamat sa pakikinig. Sabi naman ni Ate Irene Toms, good morning everyone. Dapat mag-iwan para sa sarili kung sakaling iiwan ka, kay meron ka pang para sa'yo. That's all. And I thank you. Dapat to para magka-meron ka din for yourself. Ganun kalalim, ganun ka mga intense yung mga thoughts ninyo sa ating question of the heart. And I'm looking forward to hear more of it. Sige, bakit kailangan mag-iwan para sa sarili? O, i-text nyo ako ha. I-text nyo kami ni Dr. Hart. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, follow, like, and share, message. At mag-comment dun sa post natin ha. O, sa Heart FM 92.7 dash again, the Oro City. Palagay ko, Aiza, let's hear more songs. Would you agree? Tara na, just keep it here. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: cards. Dreaming of you. Nako. And this great Thursday, napakabilis naman ang panahon.
1: Grabe yan. Mm-hmm.
0: Parang kailan na tayo nag-Monday and Thursday na uli. Papunta ng Friday, papunta na naman ang weekend.
1: Oo, oh, diba? Nako. Oh, maglulunis na naman. Grabe.
0: Ayan. Yung pinag-uusapan, bakit kailangan mag-iwan para sa sarili?
1: Ayun.
0: Abay, lagi natin nire-remind yan.
1: Correct,
0: diba?
1: Correct. Oo. Yung nga sabi ko, Dr. Hart, sa kanila, kanina, sabi ko, lagi nating sinasabi, lagi nyo naririnig, hindi lang sa amin, kundi sa saan man.
0: Marami, na, marami nag-a-advise nyan, diba?
1: Magtira ka para sa sarili mo. Pero, bakit?
0: Bakit?
1: Oo, pero nandun yung ano yan, andun yung konteksto ng para sa sarili and there's the good intention of telling the person na, uy, spare something for yourself. Ang
0: siyempre,
1: tanong ngayon,
0: dapat,
1: bakit?
0: Di ba, hindi naman tayo nakapagbibigay ng pag-ibig natin at pagmamahal sa ibang tao
1: correct.
0: Kung hindi natin uunahin yung sarili natin.
1: Correct, diba? Correct. Tama. Di ba, prioritize yourself.
0: You cannot give what you don't have.
1: Mm-hmm. Kaya nandun na din yung thought ng magtira ka para sa sarili mo. Pero minsan kasi naiisip din natin na paano nga ba magtira para sa sarili? Kasi minsan kapag nasa moment ka na ng pagmamahal, nandun na kayo sa relasyon, hindi mo na alam eto ba, nabubuhos ko na ba ito lahat? O yun. Hindi pa ba ito?
0: Para bang, ano George, dumarating ka dun sa point na wala ka nang pakialam sa sarili mo.
1: Correct. Diba?
0: Hindi naman masama na ibigay mo lahat, di ba?
1: Yes.
0: Pero dapat kahit konti naman. Ika nga sinasabi natin, love yourself. Sige, tingnan natin yung take ng ating mga sweethearts. Ayan, mula sa ating text line. Baka marami namin na kagad.
1: Ito, Dr. Hart from 7012. Sabi niya, may request siyang song para sa mga girlies ko na mga dilulo. Nasa ka-talking talking stage.
0: Ay, maraming ganyan.
1: Ay!
0: Mga nagiging dilulo. Oh.
1: Correct. Ay, nako.
0: Magtira kayo sa sarili ninyo.
1: Oh. Alam mo, yung mga taong ganyan, it's either may motibong pinaramdam sa kanila, o sadyang ganun lang talaga sila kapag nabibigyan ng sweet gestures.
0: Na baka na misinterpret nila yung sinasabi mo ng sweet gestures, di ba?
1: Kaya ako talaga, yung the best way talaga for me to figure out, eto ba, para sa akin ba to? Or para sa sanlibot? o para sa lahat na nakikila? Kung ano yung ginawa niya sa akin, dapat makita kung gawin niya sa ibang.
0: Eh, paano pag ginawa niya sa iba, magsiselos-selos, jelly-jelly ka na agad?
1: Eh, di ibig sabihin lang nun
0: para bang iyon na siya.
1: Eh, di ibig sabihin lang nun na ganun talaga siya as a person. Sweet lang
0: huwag
1: talaga.
0: Huwag i-misinterpret.
1: Correct.
0: Lalima ng pag-iisip.
1: Correct. Totoo yun.
0: Ito naman mula kay, saan ako? 6175, sabi niya, good morning, Mr. Hart. Ayan, Hart FM. Talaga naman. I-greet daw niya yung kanyang family, family, Limbo family, Talinas family, and also to Abrogar family and Kangke family, Tanyado family, Hamon, and to Magrinia family, at sa lahat daw na nandyan sa Barrio Ginetnet ba yun? Kasi may 2 eh. Dyan po sa may Zone 6, Carmen. Ayan. Hebog family, maraming salamat for listening.
1: Thank you. Ito, may pahabol pa siya. I-greet natin na kanya po na si Erica, Plong Plong, Eji Bong, si LJ, si Bodoy, si John Diaco, si Colin Kurt, si Sky, si Duday. I love you all. Gigal kang nanay baby
0: ayon, doll. Ayan, nanay baby doll. Ang sarap ng ganyan, no? Yung baby doll yung pangalan mo. Kahit matanda ka na, baby doll ka pa rin, no?
1: Mami, sayo tayo ng ulala.
0: So, di ba?
1: Oo.
0: Ito, sabi naman ni 9450, sabi niya na dapat na parang barko, mayroong angkla. Para if may unos sa buhay, ikaw ang magtago muna sa bagyo at ibaba ang angkla at nang hindi madala sa lakas ng agos ng buhay o di kaya yung mga pagsubok. Ganun sa pag-ibig at pagmamahalan. at pagmamahal o ikaw man ay maglalayag uli sa buhay at sa pag-ibig o sa pakikipagrelasyon.
1: Oh, diba? Ang ganda thought
0: nun, ha? You're for yourself.
1: Yes,
0: diba?
1: You're for yourself. Aww.

0: Kailangan matibay ang base point mo as a person. Kasi, no matter what will happen, andyan ka pa rin. Hindi ka matitibag.
1: Hindi mo magagawa yan if you don't love yourself.
0: Correct. Diba? Totoo yan.
1: Oo. Pahalagahan mo yung sarili mo.
0: Kaya, dapat magtira para sa sarili.
1: Ayan. Sa, sige. Ang question of the heart po natin, George, for those who tuned late.
0: Bakit nga ba kailangan mag-iwan para sa sarili?
1: Ayan. Babad niyo po sa amin yung inyong mga thoughts, inyong opinion, and yung views doon sa ating question of the heart. Nakakabasa lamang ni George. Babad niyo sa amin through our text line 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Kung online ka naman, ako, nandun na yung post natin. At mag-message din sa ating messenger sa Heart FM 92.7-
1: Cagayan de Oro City. 9:53 ang ating oras. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.
3: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Wika drugstores.
4: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 10:32. And I know, medyo mainit na ang ating umaga. Painitin pa natin yan kasama ng mga love songs at usapang talaga namang very heartwarming with George and Dr. Heart dito po sa programang Music from the Heart. Ika-8 ng Oktubre. Shadows on the hills. Diba? Oktubre na. Oktubre, please be good to us. Yan ang ating hiling at ang ating dasal. Anyways, ito yung pag-uusapan. Yung pinag-uusapan. At ating pag-uusapan, yung ating question of the heart. Kaya nga perfect na perfect din tong ano yung kantang Vincent, diba? The world will never be as good as beautiful as you. Or the world is never as good
1: you yourself.
0: As beautiful as you. Diba? Ganun ang dapat realization natin. That the world will be better with us in it.
1: Grabe yung mga hugot mo ngayon na.
0: Eh kasi alam mo, Dr. Hart, ano lang din natin last month, buwan ng September. I just wanna boost the people's encouragement. Kasi Suicide Prevention Month last month. So it's kind of a realization din that you matter. You are valued. And you'll always be valued no matter what.
1: Yeah, may halaga tayo. Napakalaking halaga po ng ating buhay sa mundong ibabaw na ito.
0: Ganun daw yun.
1: Nashock lang si Papa Roo sa'yo, parang hindi ka panipaniwala.
0: Ako lang to.
1: Sige, tingnan natin yung mga reaction mula sa ating sweethearts. Saan ba tayo magsimula? Dun sa ating Facebook page. Dun tayo. Galbanag, hi sa'yo. Sabi niya, good morning. Hi daw sa My Pack Heart members. Ayan. Bakit daw kailangan mag-iwan sa sarili? Ang answer niya, para hindi ka mawawala sa sarili mo.
0: Ganun ba yon?
1: Oo nga naman. Oo nga diba? Naman.
0: You gotta find yourself to never lose yourself.
1: Mahirap pag nawawala sa sarili.
0: Correct. Iba na yun. Iba. Ito naman, si Ate Melissa Rubete, kailangan talaga mayroon kang iiwan para sa sarili ko. Kasi darating ang araw, iiwan ka, at least may natira pa.
1: Oh, yun na nga. Always yan, ano? Pag iniwan tayo, we will be shattered into pieces. Yes. Nahihirapan tayong buuin muli ang ating pagkatao. Pero kung nag-iwan tayo ng pagmamahal dun sa sarili natin, well, hindi ko naman sinasabing madali, di ba?
0: Yes,
1: pero
0: yes,
1: that helps a lot.
0: Correct. Ito, may magandang reminder din kasi yung ating yung sweetheart na si you know, si Sir Gal. Simple yung sinabi pero alam mo dulot eh. Siyempre, dapat mag-iwan ka sa sarili mo para hindi ka mawalan dun sa iyong sarili.
1: Ang dami ko kakilala niya na pag nagmahal, buhos na buhos. Bigay todo yung kanilang pagmamahal. Wala naman kasi masama dun.
0: Wala naman.
1: Diba?
0: Wala naman.
1: Pero, kailangan mo talaga magtira sa sarili mo.
0: Correct.
1: Parehas lang yan sa ano, George. Yung sinasabi, diba? Mag-asawa. Ganyan. Hindi mo na minamahal yung sarili mo as the years go by. Diba? Parang, wala na. Hindi ka na nag-aayos sa sarili
0: diba?
1: Mo. Diba? Mga parang tipong ganyan. Oo.
0: Ay, maganda yun.
1: Meron mga ganyan. Bahala na. Diba?
0: Diba? As long as, kasi minsan, yung value natin sa sarili natin, minsan, ganun tayo magmahal eh. Parang inuuna natin yung iba bago ang ating mga sarili.
1: Huwag natin kakalimutan na meron pa rin tinatawag na me time.
0: Correct.
1: Diba? Yung
0: correct.
1: Me time na anong tawag? Yan, may tawag yun sa inyo eh. Parang
0: pampering
1: yourself, di ba? Pamper day.
0: Kailangan yan.
1: Ikaw ba nag-pamper?
0: Ay, ganyan. Iba yun.
1: Ay, iba pala yun.
0: Iba yun. Ibang pampering yun. Iba yun.
1: Eto, pati natin mula kay isan ako, 5574. Sabi niya, good morning. Good morning daw kay Clark Montibon, kay Marilyn Gonzalez. Mga kilala ko to. And of course, mga taga-kamamanaan, kina Roxanne Mancha, Wilma Osorno, and to Lori Mersacala and Samuel Mosqueda. And hi na rin kay Menard Tismo, Eva Salada, and the rest of the BBQ family. Maraming maraming salamat for listening. Sila nito, Lala Amy ba?
0: Si Mami Amy, tsaka si Mayor Miles. Good morning. Eto tama din to, 4139. Dapat talaga magtira para sa sarili, para mas madali mag-move on, di ba? Mas masakit at mahirap pag ibinibigay mo lahat. Hi Hazel ng Salawagan, Quezon. Good morning.
1: Yan, mga taga Bukidnon, maraming maraming salamat for listening. Mula naman kay 9947. Sabi niya, good morning po, para sa akin kailangan po magtira para sa sarili para di tayo kaagad mapagod physically, mentally at emotionally. Ito po ang sukatan na mahal din natin ang ating sarili higit sa pagmamahal na ibinibigay natin sa iba. Pagdating ng oras na pakiramdam na walang nakakaunawa sa atin, tanging sarili natin ang makakaunawa sa atin. Say to
0: me, In this world, you only have yourself.
1: Minsan sinasabi pa nga natin, di ba? Walang makakatulong. Sabi niya makakaunawa. Walang ibang makakaunawa. Minsan din sinasabi natin, walang ibang makakatulong sa atin, kundi yung sarili lang din natin.
0: Yes. Alam mo, totoo yan. Kasi in times of dire need, yung dire talaga na need, syempre, who can you count on?
1: Di ba? So, dapat magkameron naman, ka. Do meron naman tayong mga matatakbuhan na tinatawag, di ba? Pero iba pa rin yung... Sa loob ng apat na sulok ng iyong kwarto, di ba? Yes. Ikaw at ikaw lang din.
0: Alam mo, kailangan nila marinig yan. Especially sa time ngayon na very, madaming stress. Kailangan marinig yan ng mga sweethearts.
1: Ayan. Asha, keep your messages coming. Meron pa tayong oras, ha? Meron pa tayong nalalabing mga ilang minuto para sa ating programang Music from the Heart. Sige, nagsa inyo kami ng mga messages ninyo at babasahin natin yan. Siyempre, maka-inspire din tayo sa iba. George, right?
0: Yes.
1: Ayan, magbabalik pa kami ni George dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Ako, akong mga silingan diri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw kung dili mo kapamino og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 10:50 on the clock. And the time check is brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. And you're locked, you're stuck with us. Hanggang alas 11 ng umaga ngayong Webes. Busy Thursday, I know. Oh, nagre-ready na kasi George para sa weekend. Taga na plano, no? Oban maybe. Sama nyo kami, ha? Keep us in the background. Ito na yung mga sweethearts natin na excited din to give out their thoughts sa kanilang opinions dun sa ating question of the heart. That goes, Bakit nga ba kailangan magtira para sa sarili? Ayan, sabi ni 3363, good morning, Lady G. Namiss ko to. Ito si ano to eh, si Jun Rose to eh. Sabi niya, love yourself, sometimes walking away is the best option. Not because you want someone to miss you or realize that they took you for granted, but because you finally respect yourself enough to know that you deserve better. Diba? You deserve better talaga, oh. Mm-hmm. Deserve better talaga. Yes, we deserve better naman talaga, diba, Dr. Hart? Mm-hmm. And also from Lady M. Ayun, Lady M, bakit nga ba? Nagtatanong kasi si Lady M. Bakit nga ba kailangan magtira para sa sarili? Yun ang ating question of the heart. And 5513. Uy, advance, happy fiesta sa may sumilaw Bukidnon, sa Ilori family at sa Damasco family. Kailan ba yan? Bukas. Happy fiesta in advance, ha? And Demsoy Robles, good morning. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw sa Maramag.
1: Ayan. Wala naman kay 2170. Sabi niya, good morning, George and Dr. Hart. Galing kay Mary Rose Labita. Ayan. Kailangan ko mag-iwan para sa sarili dahil minsan ang paglayo ang paraan para maprotektahan ko ang aking peace of mind, dignidad, at ganun din ang aking sarili. Yun yung sagot niya. Pag-greet na lang din daw sa kanyang lolo na nag-birthday ngayon, si Jesus Codriga Obsiman, at saka sa kanyang mga pariente daw diha sa Maysayas. Ayan. Obsiman family and also to Taganas family dyan po sa Maybulwa. Mga Labita family

0: daw, and also to Paklar family. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig sa Heart FM. Napakaganda nung ng kanyang mensahe, 'di ba? Maprotektahan yung kanyang peace of mind, yung kanyang dignidad at mismo ang kanyang sarili.
1: Correct. Mm-hmm. Oh, 'di ba lagi mo nang sinasabi, you keep on reminding us that when respect is no longer served, then
0: have the courage to leave the table
1: for your peace of mind and dignity and for yourself.
0: Alam mo yung ano natin, George, yung tinutumbok ng ating question of the heart, hindi lang naman kasi sa pagmamahal.
1: Correct.
0: Lahat. Pag sinabi mo magtira ka sa sarili mo, ang daming pwedeng ibigay mo sa sarili mo. Oras, yung respeto, lahat, yung dignidad mo, at ganun din yung pagmamahal sa sarili mo.
1: Lahat naman tayo, ako naniniwala ako that everyone has this kind of potential, has this kind of love that they have sa iba't ibang aspeto ng buhay, sa love life, sa trabaho, sa pagka, sa family, sa pagkakaibigan. It just takes a little plot twist or a little things na parang yun na magpapalabas kung ano ang gusto mong ibigay. That's what really is kailangan natin ngayon. Yung parang something that will motivate us, inspire us na gagawin ko to, this is my best. O, diba?
0: Ayun.
1: And people will appreciate that kapag nakita nila, uy, hala, tignan mo to, oh. Ang galing-galing.
0: Meron ba? Ayan. Mula kay 9345, sabi niya, good morning, power duo.
1: Talaga naman.
0: Hey, Sweetie George and Dr. Hart. Pa-shoutout daw sa mga taga-Bloomingdale, Zumba family, kina John Ivo Prinsop, and to Fritzy, Diane Ladika, and to J-Boy Daming. Daming talaga nakikinig dyan sa Bloomingdale. Good morning na rin kina Joseph Ranara, kay Monsur Galiana, oy si Sir Monsur, and also to Hannah. Yan, hi po. Maraming maraming salamat. Kanino ba ito galing?
1: Kay Ate Carla.
0: Kay Ate Carla, di ba?
1: Thank you, Ate Carla Toledo. Love you too. Miss you. Magandang morning din ha, 7517 sa Arellano Balasabas family coming from Manzano, Samuel, dyan sa may Maramag Cristal. Okay. Maramag Cristal Motorola Driver. Ayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
0: Thank you. Ayan. Maraming salamat. Ganun din sa mga taxi drivers natin. Nakikinig. Ayan. Good morning po sa inyo lahat. Eto na nga. Ayan, alam na natin ano ibig sabihin yan. Oras na para mamigay tayong bigas at grocery dahil the prices rise, overload na. Alright, paikot tayong ruleta, George. Kinaon na ito, babe, kung asa magika ng atong winner. Alright, here we go. Ayun!
1: Dito tayo napatigil sa Barangay Kauswagan.
0: Kauswagan. Okay, puno tayo mula sa Dropbox ng Barangay Kauswagan.
1: Okay. At ang ating nabunot ay ang kanyang address, NHA, Barangay Kauswagan. Congratulations, Michael Tenore.
0: Michael Tenore ng NHA, Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Congratulations. Ikaw yung winner natin ha, sa ating The Price is Rise Overload. Michael Tenore. Dali na, claim mo na agad yung papremyo at magpaabuti ng 14 days.
1: At ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
0: 10:57 is our time. Magana buhay muna kami ni George. We'll be back on our final set. Just keep it here. Dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
7: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Hey, sweethearts. Could I love you anymore? Kahit na mukhang walang-wala na ako.
1: Why don't you love yourself anymore?
0: Bakit? Eh, kasi Dr. Heart, nabuhos ko na dun sa... nabuhos ko na sa kanya.
2: Nako.
0: Kaya ngayon, nahihirapan na ako eh. Bumuo, buuin ang sarili ko. Bakit ganun?
2: Mahirap yun, di ba? Kung pabayaan ang sarili. Wala tayong ibang sarili, iisa lang yan.
0: Correct. Diba? Yun ang inyong pangkakatandaan. Oh. You are very unique and there's only you in this world.
2: Nag-iisa lang yan. Kaya dapat alagaan natin. Di ba? Pahalagahan natin. Yung
0: louder.
2: Ating sarili.
0: So that people from the back end.
2: Yung iba nga, di ba? Sinasabi nila, no to self. Merong mga gumagawa ng ganyan para sa self nila. Di ba?
0: Dapat lang talaga iunahin yung iyong sarili. Kasi nga, good point din na you can never give what you don't have.
2: Yeah, yan. Yan yung pinakamabigat na point ko dyan. Paano ka magbibigay kung wala ka?
0: Di ba? Na yung mga yung sayo mong piso. Kahit piso wala ka, yung parang ganun, kahit konting pagrespeto at pagkilala sa sarili, gawin natin.
2: Alright, meron pa ba? May mga pahabol? Demsoy Robles, hi brother.
0: Good morning.
2: Kuya.
0: At tapatingin ko lang si Mommy Marilyn tungkol sa QOTH ngayon. Para sa akin, importante dyan nga magbilintag something for ourselves. Because no matter what happens, may mapagkunan ka pa ng lakas or anumang bagay na magagamit nating panangga or support para sa sarili natin. Huwag ubusin sa iba. Kung sa pagkain pa, bahalag dukot, basta kay naapay, makutkot.
2: Ay!
0: O bahalag lawong,
2: basta... Lamihan, awi.
0: Ang lalim nun! Bahalag lawog, basta kay naapay, matilok. Pero dili, maka... Mami, that's the word of the day.
2: Ano daw? Ano sabi ni Mami? Bahalag, lawog, basta...
0: Bahalag, lawog, basta di...
2: Basta kay naapay, matilok, pero dili makahubog.
0: Shout out na natin ang kanya mga friendlets na si Mami Amy and Miles Palumada sa Kamamanan. And to Dr. Norma Romarate, good morning. Uh-huh. And Marife Atabel of 6th Division Patag. Hi to H&M. Hi, Mami. Yun lang mga loves ko. Maraming salamat. Thank you, Mami.
2: Aurelio Haber, maraming salamat for listening. Sabi niya, good morning. Tapos na ba ito?
0: Yes. Ito si Sir Dale ng Greater Taxi.
2: Sabi niya, good morning both. Sa akin, dapat kailangan mong magtira ng kaunti, ng kaunti na para sa'yo. Kasi pag mawala na sa'yo ang pagmamahal na hindi mo gusto, pwede kang babangon para magsimula uli at dapat ituwid muna ang tunay na pagmamahal para hindi ka din babalik sa simula. Ang tagumpay sa, pakibaba George, hindi ko mabasa. Tagumpay sa pagmamahalan ay nasa iyong palad na dapat pag-ingatan hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo na.
0: Ay, kumanta.
2: Walang hanggang.
0: Gusto ko yan. Well, you know, na-appreciate ko yung mga thoughts ng ating sweethearts, Dr. Heart. Kasi nga, di ba, this is generally a very good point to talk about, especially now.
2: Mm-hmm.
0: Kasi yung mga tao kasi ngayon, we tend to do things instant. Parang nakakalimutan natin na gusto natin matagumpay instantly, i-fast track lahat ng bagay. Pero dapat unahin mo muna yung sarili mo because you can never achieve success kung hindi mo ipaprioritize yung health mo, yung mental mo, yung emotional at financial mo.
2: Actually, may kasabihan tayo dyan. Hindi naman kasalanan ang magmahal sa ating sarili, di ba?
0: Yes.
2: In fact, ito po ay isang pundasyon para tayo ay makapagsilbi at ganun din makapagbigay ng ating pagmamahal dun sa iba. Oh. Di ba? Wag sobra-sobra, magtira para sa sarili, magkakilala ko, talagang sobra-sobra magmahal yun.
0: Ay, grabe.
2: Oo, grabe yun, no?
0: Grabe yun.
2: Tawa ng tawa ngayon yun. Alam ko.
0: Nakikinig yun ngayon.
2: Sinasabihan na kaya sa natatay niya eh. Ikaw, alam namin na ikaw, pag ikaw nagmahal, talagang sobra-sobra ka.
0: Oh.
2: Ako naman, sinasabihan ko siya, magtira ka sa sarili mo.
0: Tama.
2: Diba?
0: Napakagandang abiso.
2: At least kung nandyan man, may darating sa buhay mo, may dadagdag. Ano ba nangyayari, Dr. Hart? May dadagdag mo doon sa pagmamahal mo sa sarili mo. Diba?
0: Ayun. Kaya naman, mga sweethearts, sa araw, simula sa araw na ito, ano? Ipangako mo sa sarili mo, self, you're my number one.
2: Ah, diba? Yung nakasabi ko, nag-iisa lang yung sarili natin. Nag-iisa lang yung self natin.
0: Correct.
2: Walang ibang kapalit dyan. Yan ay atin.
0: Correct.
2: Ha? Asa, tayo magpapaalam na dahil overtime na naman tayo.
0: Ang ganda ng usapan.
2: Napakaganda. Dami dagsa talaga tayo ng messages. Sobra. Maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang messages. 1120, hi to you. Thank
0: Good
2: you for
0: morning.
2: Listening always.
0: Good morning.
2: And, ang tag nito, nawala tuloy ako.
0: Mamaya.
2: Bigla kasi nag-pop up yung message eh.
0: Mamaya, Dr. Hart, pagbabalik ako ha.
2: Babalik ka ba mamaya?
0: Babalik ako. Hindi po ako mag-iimot. Hindi ko kayo injanin. Doon po sa Dear Hart ha, alauna hanggang alas tres.
2: Ayun, sa mga nagpadala ng kanilang messages, thank you.
0: Yes.
2: Attention ng marami. maraming salamat. At ganun din sa patuloy na nakikinig, padayon sa pagpaminaw sa inyong Heart FM. Ayan. Maraming salamat. Again, susunod na po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. It's gonna be 11 down till 1 o'clock in the afternoon. And of course, yung mga gusto magbati ng live shoutouts ng live, kayo mismo ang magsha-shoutout. Yes. Don't forget, we have our program Heartlines. That's 7 o'clock till 9 in the evening. Kasama niyo pa rin si Harvey Stone dyan. Papaalam na tayo. Love yourself
0: yan among others.
2: We're gonna be leaving a song from Justin Bieber. That's Love Yourself. Ilang araw na lang ba bago magpasko?
0: Naku, line of 7 na tayo, Dr. Hart. Mm-hmm. 79
2: days to go.
0: 78
2: na pala. Alright. Papaalam na ko once again. This has been your Dr. Hart.
0: And George.
2: Manatiling nakatutok sa inyong Heart FM. Always remember, take good care. And tandaan lagi, we heart you. For all that time.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 20 minutes after 11 o'clock. Happy Thursday! Welcome po sa programa natang Heartbeats, dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: Virginia.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masalimutan.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:36 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Sino pa ba? Harvey Stone here hanggang alauna. Sama-sama na naman tayo ha, para po sa masarap at saka malinamnam nating pananghalian natin. Kumusta? Namahaw ba ang tanan? Requirements before tayo mag-lunch is yung breakfast natin. Kasi hindi yan matatawag na lunch yung kinakain mo ngayon kung hindi ka nag-breakfast, di ba? Considered pa rin yan na, George?
1: Brunch.
0: Anyway, happy listening po sa lahat ng ating mga drivers on the road right now. Kumusta po? Kumusta yung unit natin? Na-check ba natin yung mga dapat natin i-check before susuong tayo sa mataas na biyahe? Yung mga nasa biyahe ngayon, happy listening po sa inyong lahat. Ha? At saka sana safe lang kayo sa daan. At Nadia karon sa may Sumilaw, happy listening po sa inyo. Ay, nako, baka ngayon para daw lunchtime sila alis. Ha? Kuya Jay Tagalog, ingat po sa biyahe at saka dun sa pasahero mo. Sa ating mga HPG, good morning to all of you! And of course, ang ating mga suki din na nasa mga bahay nila ngayon, yung mga nasa tindahan. Kumusta po yung Thursday natin? Di ba? Grabe! Sino pa bang walang ubo dyan? Wag na munang i-share yan, ha? Anyway, inom lang tayo ng maraming tubig at saka vitamin C. Yun ang importante, sabi ni Doc eh, di ba? Tsaka dapat mag-exercise din tayo, di ba? Anyway, let's enjoy our lunchtime. And para po sa inyong mga pabate, 0917-1579-927, 0961-8924-927. Ako'y magbabalik right after this short break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. Hey, it's midday. Feel your heart with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.
4: Can you feel my heart?
5: This is
2: Heart 92.7.

0: 5:49 ang oras natin, sweethearts. At patuloy pa rin kayo nakatutok dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidon. Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen. And that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness. Still on the first hour po ng programa natin, sweethearts. Nako, saan ba yung mga pabati nyo dyan, ha? Yung mga gustong bumati, 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927. Mainit daw na kautuhon. Mainit ba ngayon? Di masyado. But anyway, happy happiness din kay Mommy Marilyn. At saka congratulations daw sa kanyang apo who just passed the PRC board exams. Kay Kyra Nicole Timoteo, BS Psychology, and also kay Sheena Ramiso, BS Criminology. Archie Lucila ng BS Criminology. Congratulations din sa kanyang mga proud parents, sa mga pamangkinto ni Mommy Marilyn. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka maayong odto din sa ating mga sweethearts. As usual, ang ating mga suki dyan sa may kamamanan. Happy, happy listening kay Roxanne Macha, kay Wilma Osorno, Lorimer Zacala, Samuel Musqueda, Manner Tismo, Hayden kay Lilia Susosco, kay Lorna Vismanos, and also sa BBQ family natin. Shoutout din kay Minel Susan at yung mga nag-early lunch ngayon. Oy, happy, happy listening. Considered pa yan na breakfast. Yung early lunch, tsaka after 15 minutes, mag-lunch na lang. Anyway, happy, happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon, sa mga eskwelahan, sa mga cafeteria, and of course, yung mga nasa canteen. Ating mga canteen attendant, shoutout po sa inyong lahat. Kumusta ba? Healthy ba yung mga foods na siniserve natin sa mga estudyante? At syempre rin naman yung mga nanay natin, ha, yung mga pabao natin sa itong mga anak, ha, dapat healthy din. Tulad ng nilalako kada buntag, yung healthy malunggay pandesal. Ang sarap niyan. Di ba? 11:51 na pong oras natin. Ako'y magbabalik right after this short break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
3: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
5: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
6: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Kinukwestiyon ng United President of Uptown CDO ang planong 8.5 billion na pangungutang ng City Government of Cagayan de Oro para pondohan ang pagtatayo ng bagong City Hall sa Zayas. Sa open letter ng grupo kay Mayor Orlando Clarix Uy, hiniling nilang unahin muna ang lokal na pamahalaan ang mga problema sa trapiko at pagkumpleto sa mga kasalukuyang proyekto bago kubuhan ng panibagong malaking loan. Ayon sa grupo, posibleng magkaroon ng dagdag na traffic congestion sa uptown at mga kalapit na lugar kapag inilipat ang City Hall sa Zayas dahil dadami ang mga empleyado, residente at mga mamamayang pupunta sa lugar para sa serbisyo ng pamahalaan. Dahil dito, hiniling ng grupo ang isang malinaw na traffic impact study at transport plan, gayon din ang mas malawak na konsultasyon sa mga residente bago isulong ang proyekto. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 32.7 Hot FM Cagayan de oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12:17 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Nutrimax, Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo. Oy, happy, happy listening ha sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Bukidnon. Shout out natin dyan sa may JRS Maramag. Demsoy, kumusta? Mula na ba dyan? Kasi dito sa CDO, parang mahirap i-describe yung kalangitan natin. Minsan umiinit, minsan makulimlim din, di ba? Singkulimlim ng, di ba? Wala akong naisip, kundi kilikili ng kaibigan ko dati. Anyway, happy, happy listening sa lahat ng mga kumakain ngayon sa may Trisha Nicole Eatery dyan po sa may Patag. Siyempre naman, yung mga suki natin dyan sa may Trisha's Eatery. Kay Ate Charito, Ate Cha, kumusta? And kay Kuya Lito. And of course, kay Shasha. And kay Yael. Shout out po sa inyo dyan, ha? Ang sarap-sarap ng pagkain natin dyan. Trisha's Eatery sa may Banga, ha? Happy, happy listening din. Ating mga sweethearts dyan po sa may Bara Upol. Happy, happy listening kay Ma'am, bayon si Ma'am Janice Moralde. At saka kay Josie Fernandez naman, Jokes to Go, Tumasako. At ating mga kaibigan dyan sa may Pearl Travelers Garage and Ceramic Coating. Mami Gemma Popos! Mayong-mayong pagpaniyot to sa imo diya, Mami Gemma, ha? Naka-onra na iyang radyo diya, maski walay tao silang balay. Uy! Balabog na inunway tao sa balay. Anyway, happy, happy listening po sa inyo. Sa may Upper Carmen, Zone 10 Upper Carmen, ang napakaraming nakikinig dyan, ha, tungkol kay Mami Gemma Popos. Maraming salamat po sa inyo. Anyway, oras natin 12:19. Magbabalik ako right after this break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon, ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
3: May sekreto?
2: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo ring suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
4: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
5: Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo.
6: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores.
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12:33 ang oras natin, sweethearts. And happy, happy listening kay Edwin Amilaw, ha? Edwin, kumusta naman? Ano ba yung unit na dinadala mo ngayon? Same rin yung dati. Anyway, happy, happy listening sa iyo, ha? At saka yung mga kaparintihan ni Mudia sa may Bukidnon. Shout out po sa lahat ng Amilaw clan. Happy, happy listening, ha? And also kay Demsoy. Demsoy, ayaw ka pagpabasa diya sa ulan, ha? And happy, happy listening din once again sa ating mga kaibigan din sa may Tracy's Eatery. Ate Chan, tanaw na ito, maka-drop by tadya puhon, ha? And also sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa po sa may NHA Kauswagan at dito din sa may Kapisnon Kauswagan. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga sugi din natin dyan sa may Bayabas, si Rona Bukabal. Nako, wala rin yung Bayabas para bibili dyan sa luto ni Rona, ha? Yung Japanese pancake niya. Napakasarap po. Happy, happy listening din dyan sa may lutong bahay sa may Bayabas, si Ma'am. Always yan, nakikinig dito sa Heart FM. Happy, happy listening. Kakapanalo lang niya, I think that was 2 weeks ago sa yung sa The Price is Rise Overload. Monsur G and family, happy, happy listening po sa inyo. And also, shout out din natin si Ate Carla Namino Permisa. Bloomingdale, di ba? Grabe, nakaka-good vibes talaga itong mga videos ni Ate Carla, di ba? Parang habang nanonood ka, parang di mo na malayan kung may kembot ka pa na rin. Happy, happy listening sa mga Ate Carla, ha? We miss you na. Hope to see you soon, right? 12:35 na po ng tanghali. Enjoy lang po ang inyong mga lapangan dyan, yung mga ginakain, yung masasarap na ulam. Of course, kami na bahala sa music dito sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7. Mga sweethearts, sure jud ko nga daghan makarelate ani. Kay kada bulan, problema na pud nato ang mga bayronon. Bayad na pud sa kuryente, tubig ug internet. Taas na pud nga biyahe ug linya sa mga payment centers. Maayo na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW, i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat o padala gikan abroad, adunay mga extra fees sa ubang merchants, mao nga maminusan pa ang pinaghirapan o gipaningkabutan nga gipadala. Maayo na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab mag-cash-in og libre sa mga official GCash partners sama sa Puregold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede cash-in nga libre kada bulan. Mao nga kung GCash, masayo ng kinabuhi sa pagkuha sa padala ug pagbayad sa bills. Dili na kinahanglan mo pila o mobiyahe pa. Libre pag yun ang cash-in, mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks, fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas, free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
2: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
3: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
1: The price is rise. Overload!
2: The price is rise. Overload!
6: Overload? Tama!
2: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin.
1: The price is rise. Overload!
2: Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
1: The price is rise. Overload!
2: Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
1: Heart FM's The Price is Rise. Overload!
7: The Prizes Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
11: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala na ilain pa.
10: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
11: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
12: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
8: Hey, it's midday.
12: Feel your heart
8: with heartbeats on Heart 92.7.

0: 12:51 on is Natin Sweethearts, Sugar. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Oy, happy, happy listening ha sa ating mga sweethearts dyan sa may Gusa. Dito po sa may Coastal Road, happy, happy listening po sa inyong lahat dyan ha. And hi then kay Silver at syempre naman yung mama niya. SMK777 ukay-ukay dyan sa may Kogon. Shoutout po sa inyo. At saka yung Novo Department Store. Oy, kumusta yung mga sweethearts natin dyan ha? It's been a while. Kumusta si Joanne, ang kanilang matikas at saka yung pinaka guwapa nila diha nga SG ha. Siyempre naman ang kanilang mga managers at saka yung mga sales ladies ng Novo Department Store. Happy, happy listening po sa inyo. Kaya Uncle Fern, I miss you na bro. Happy, happy listening po sa imo ha. And of course, ang mga kasama mo dyan, pamilya mo, Revilla family at mga families sa may Villa Mar Subdivision, dyan po sa may Ipunan. Kita-kits tayo po, Hunkol, ha? O, yata na! Ito na ating The Price is Rise Overload. Paikot na tayo sa ating ruleta para kukuha muli ng swerteng mananalo ng bigas at grocery items. Dito tayo huminto sa mga drivers bunot. Oy, swerteng taxi driver ha. Pangalan ng unit niya is Dukmo Taxi. Eto, makinig. Sino kaya yung winner natin? Eto na. Congratulations kay Ricky Bahian. Ricky Bahian ng Dukmo Taxi. Yes sir, ikaw po. Winner ka ng bigas at grocery items. Pagkikuha lang po ng iyong premyo dito sa aming istasyon. Located tayo sa 5th floor ng Vico Admin Building. Dito ba yan sa may Vimenta Boulevard, Elia Kerman. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay atid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. 12:53 ang oras natin, sweethearts. Tumutok palagi dito sa Heart FM ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdumgikan kay atean. Ayaw intaw, nulatang maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdumgikan kay atean.
3: May buhay sa Makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Radio with

0: 92.7 Hot FM Cagayan, your 93.7 Hot FM Bukidnon. 2 minutes to go before hitting 1 o'clock. Well, that's it. Maraming maraming salamat. Tapos na po yung programa natin, ha. Bukas na naman. But surely, I'll be back later at 7 o'clock para po sa programa nating Heartlines, ha? Oh, huwag niyong kalimutan yan. Umulan man o walang ulan, oh, basta tuloy-tuloy yung programa natin mamayang gabi. Handa niyo po ang inyong mga pabati, ha? Saka samahan niyo ako hanggang alas 9 mamayang gabi po dito pa rin sa Heart FM. Susunod na si George sa programa niyang Dear Heart, alauna hanggang alas 3 po ng hapon. At syempre, mamayang hapon, alas 3 hanggang alas 5, it's gonna be with Jason Steele para po sa programang Heart Afternoon Drive. Oh, na-miss ko na yung programa. Anyway, para sa ating Christmas countdown, we've got 78 days to go before Christmas.
1: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: And leaving you with a song from Martin Ubera with Christmas Won't Be the Same Again. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Well, I cannot promise forever, but you know, I'll be here till 3. That was side A, 1:34 on the clock. And that time check is brought to us by McDonald's. Oh, diba, nagre-relax. Siesta-siesta kadali. Umanag paniud to. Nanugab na gani George. Nanutpik na. Relax. It's about time for you to enjoy the love songs and unwind for a while with me. Samahan ako dito, ha? Oh, diba? Kagaya ni 9450, pa-shoutout naman, Ma'am Guapa. Uy, George. Nia Coron sa akong bed. Listening your played love song. That is Estuesta. Tama ba yung pagkaano ko? Estuesta Residences. Correct me if I'm wrong. Ilocos, Slovakia. Teka lang, Northern Luzon. Magandang hapon. Mainit, mainit, mainit, mainit. Sarap ng ano dyan? Ano yun? Yung parang empanada? Ilocong empanada? Aurelio Haber. Oh, si Sir Aurelio pala to. Hello, sir. Same as with the text messages. Yeah, yeah, yeah. And si Ate Marifel, Dikito Ahes. We love you too. Sabi niya, I love you forevermore. Likewise, Ate. Mwah, mwah. You text me. Sama gusto pa. Alam kong we are so drawn into the love songs. That's why I need you to voice out what you need to voice out. Yeah, shout out and request po ninyo. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin sa mga online, oh. Online ka, diba? May data ka. Follow, like, and share. And message us sa Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. I know you're enjoying. And I got you. More love songs coming after this break. Hey, you better stay here with me. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili makapaminaw og Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Mga nga, I miss you. Dagong salamat ha. So many times. See you soon. O sige na. I'll be giving out the text lines for you. For you to share your requests and shout outs. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Falling in love over and over again. You better stick right here, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule Mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matang-adlaw o banan sa maligam-gam na tubig makatabang sa himsog na panglawas o glikay sa bisag unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kinatibok ang suusyon alang sa simsog o luwas ng panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim. Big

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Second hour ng ating programang Dear Heart. Ngayong Webes, I know, marami kayong inaabangan. Alam kong maraming plano this weekend, pero for now, can we just be together? Pretty please? Kita sa hanggang alas 3. Alam kong busy din eh. Oh, sa lahat ng mga establishments that we are on the background now. Hello, maing hapon. Hello din sa inyong mga boss di ha. Na nakikinig. Tagandang salamat ha sa mga eateries that we are also on the background sa mga kumakain, nagla-late lunch. Happy eating. Lamias with anoy. Pero we're about to end our siesta, George. Kaya magbabalik na back to work na in a while. Kaya naman, let's savor each moment that we have. O para lami ang inyong pagpahulay diha. Hello kay 5513. George, shout out kay Geraldine de la Serna. Amping pirmi kay lima na lang muna bini nga guwapa. Wala ko yung pila na, no? Maraming salamat. 9791, shout out sa akong cousin na si Willie Amilaw na namino kanunay sa imong program, George. Hello to Sir Edwin. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig. You get something to say? Something to share? Well, I got one. Later, I'll be sharing some blessings. Abangan yan. At sa mga magpapa-shout out sa mga mensahe ninyo, you know where to go. 0917-1579-927 at 0961-8924927. You better save those digits, okay? Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City naman ang ating Facebook page. Let's go, 218 now. I got something from Kenny Rogers after this break and many more. Dito lang yan sa pinapakinggan. Kami po ang Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved there therapeutic claims. Mabibili sa mga Wika drugstores.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagendioro, 93.7 Heart FM Bukinon. There was More Than You'll Ever Know, and that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Sa mainit na hapon, ay nako naman, sumain nyo ang mga love songs at sasa inyo pa ito hanggang alas 3. Just stick with me right here sa Heart FM and Dear Heart. George po ito sa mga nagbabiyahe. Are you going somewhere? Somewhere malamig? Palamig na George, kainit kayo ba? Mamaya, iuula na. Ay, si Harvey kasi. Saan ba? Hindi ko alam yung lugar na yan. Ikaw talaga kung ano-anong pinagsasasabi mo. Ayun ba yun? Hi to Ate Maripel. Sabi niya, Sweetie George, pa-shout out kay Doc Kathy. I miss you so much. Through the years, she always sing me this song. Sweetie George, wherever you are, wherever we are. Ay, thank you, Ate. That one goes out to you, okay? 6896 naman. Shout out sa mga sweethearts natin dyan sa Mars Laundry Hub. Hi to Mommy Ann, kay Crizel Ann, at kay Quisha May. Kay Sir Richard, magandang hapon po ah. Mamaya, are you excited? I know. George, basin ako na ang sunod. Ikaw na yun. Basta, lagi kang nakikinig dito ha. And text me sa mga gusto pa magpa-shoutout and request. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page po natin, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. O siya. I'll be waiting. You guys stick with me. Dito lang tayo ha sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Kumulto akong ibon na ginutuntui ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamoy na ay, gipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nagpaalala ang Bureau of Fire Protection Cagayan de Oro sa publiko na maging mas maingat laban sa sunog, lalo na sa panahon ng mataas na temperatura at panapanahong epekto ng El Nino. Ayon kay Chief Intelligence Investigation Fire Inspector Mary Ranelli Ladrigo Salga, dapat iwasan ang pagsusunog ng basura malapit sa mga bahay at iba pang isaktura gawa sa madaling masunog na materyales. Pinag-iingat din ang mga magulang na huwag hayaang maabot ng mga bata ang posporo, lighter at kandila upang maiwasan ang aksidenteng sunog. Samantala, hinimok ng BFP ang mga pamilya na suriin ng regular ang kanilang electrical wiring at holiday lights at tiyaking hindi overloaded ang mga saksakan upang maiwasan ang electrical related fire. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 FM kagayan the oras city 93.7 FM bukid noon eh we got 18 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. Ayo may hapon sa tanan naitaw niya ako na po ang inyong lingkod Jason Steele naglingkod yung ko literal. I'm on until 5 o'clock today on this medyo mainit na hapon ng Huwebes. Aba, a-audio na po sa buwan ng Oktubre just in case nang hindi ka pa aware. Hapon na, hindi ka pa aware sa ano pecha. Ano ba? Usually, inaalam ang pecha kapag umaga. Baka naman may plano ka sa araw na ito. Diba? O, kumusta po ang lahat? Ano mga pakiramdam meron kayo dyan? Ha, pwede ba? Pwede bang imaritas mo sa akin yan? O, di naman kaya... Ha? Ay uso ngayon ng ubot sipon. Tama si Harvey Stone. Kasi naman babago-bago ang panahon. Ang panahon natin ay parang ugali na naman ng mga babae. Ah, paulit-ulit yung sinasabi. Sabi ni George, damay na naman kami. Ay pambihira. Totoo naman, uulan ngayon, mamaya iinit. Parang ugali ng babae ngayon, nakangiti. Taod-taod na. Di madrawing ang naong bay. Siyempre, text mo ako just in case lang ha. Meron kang gustong sabihin. 0961-892-4927. Again, it's 0961-892-4927. Hey, we got 19 down, 3 o'clock, passing for a break. Pabalik tayo with more. May hapon sa tanan. Diretso lang ang paminaw ha. Padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: This is Virginia Romano, 71 years old. Planang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Operahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ko ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pang-inom lang ko sa EXL Makabuhay Plus. So, capsule sa buntag o to pagkagabi, to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
2: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na mas Saligan.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak back?
1: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Bukidon. Hey, we got 33 minutes after 3 o'clock. Oras at isa atin ng Covet Enterprises, where your piso gets more value. Huh? That's a pala, isipan sa from Looney featuring Arthur Neri. Our very own Arthur Neri. Huh? Oh. Ay, shout out natin si Engineer. Pangalan niya?
2: Isipan ba tayo?
1: Ha? John Akeo. Arneo. Aneo. Ah, si Engineer John Aneo. Ha? Haneo. Honey. Ah, honey, you. Ay! Maraming salamat sa pagbisita mo kay George, ha? Thank you. Kasi lahat pinupuntahan dito. Pinupuntahan dito. Magandang hapon po sa lahat po ng mga sweethearts natin, yung mga motorista natin bumibiyahe ngayon. Magandang hapon! Maraming salamat po. Sana'y magandang inyong mga afternoon, ha? O, yung mga nasa loob ng mga sasakyan, talking about those passengers ng bus. Magandang hapon po. Ganun din sa lahat po ng mga pasahero ng taxi at mga pasahero ng kung saan man yan, motorela ba yan. Maraming tiway po sa inyong pagpaminaw di Handa Pita. Ha? Sana'y magandang inyong hapon. Merienda na! Oras na para lagyan ng laman ng ating mga chan. Di ba? Tama. Thank you sa pagbisit. Shout out kay George. Maraming salamat talaga si George. Hindi man ngayon. Ha? Iba talaga si George. Iba talaga. Mukhang magkakabiyan na si George sa darating na Pasko. Ha? Oh, meron na. Oh, sagot na niya. Oh, di ba? Meron daw. May sasagutin na si Papa Ru. Sige lang mga sweethearts, sabagan natin mamaya yung draw. Oh, mananalo po ng bugas at ng groceries. Sino kaya yan? Sabagan natin lahat yan mga sweethearts. Alright, 34 minutes after 3 o'clock. Pause for a break. Babalik ba tayo with more? Maying hapon sa tanan. Ayo. Manatiling nakikinig dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Ko.
3: Hard 92.7.
4: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises.
4: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
5: Where every piso gets more value.
6: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
7: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
8: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
9: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
10: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
8: The best ang mga music sa Heart FM.
9: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Buginon. Hey, we get 46 minutes after 3 o'clock. That's Sabrina Carpenter with espresso. Oh, naalala ko yung kape. Oh, sige lang, kape na. Pero parang mainit yung paligid, ano, parang magkape. Hindi kagaya naman nakalipas sa mga araw, medyo umuulan-ulan pagka ganitong oras. Bukang ito na nga yata yung simula ng sinasabing El Nino, ano? Oh, kasi wala nang ambon-ambon, biglang nagbago agad. Bukang tama nga si Pag-asa! Diba? Oo, na first week lang, matatapos na. Oo, yung habagat. Tapos pagpasok ng second week, simula na ng pag-init-init. Kasi usually, diba? Oo, pagkalipas ng 7 araw, abay eto na nga. Oo, nawala na yung pag-ulan-ulan sa hapon. Oo, murag na pulihan na og pag-init bay. Oo, alam na di siya, magdibid tayo ng tubig. Para mga magdibid ng tubig, kailangan sa mag-partner, you shower together. Yan para makadilid ka ng tubig. Hoy, para totoo yun, to conserve water, you shower together. Alam na this. Okay, magandang hapon muna. Thursday, magandang Thursday sa inyo. Pa-shoutout sa mga tagawao na nagsigig ulan, ha? Mau ba? Nako, sabi niya, unta mo undang na ang ulan. Thanks galing kay Ruby Rosales. Maraming salamat po sa inyo. Galas family, as always, maraming salamat sa pakikinig. Mga taga-barangay 17, Burgos del Pilar. Si Ate Carla Toledo, magandang hapon po. Sabi niya, Dayon Jason. Oh, maraming salamat, ha? Si Ate Carla, ang ating mga Zumba lady, Zumba mommies. Oh, mula dyan sa may Bloomingdale, Ipunan. Alright, lahat ng mga terminals at na nakikinig sa atin ngayon, magandang hapon po. Kasi Marianda di handa pita. Marianda na mo. Oh, para naman di ba, mawala yung gutom natin ngayong hapong ito. Commercial break tayo saglit. Magbabalik pa tayo with more. Palapit na ng palapit, ha, yung ating draw. Kaya naman manatili hapon, ha, manatili nga nakikinig. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: This is Heart 92.7.

0: Bye-bye.
1: 92.700 FM Cagayan de Oro City. 93.700 FM Buginon. Hey! We get 14 minutes after 4 o'clock. Diggy-dee. Last hour na ng ating program, mga sweethearts. Teka muna. Di ba ka nag-aabang ng ating bugas at saka ng ating groceries, ha? Sige, padayon lang. Hindi umalis ang ating mga radio sets. Mamaya-maya pa ng konti yun. Padayon lang. Yung mga gagagaling lamang sa masarap na pagtulog dyan. Masarap na pag-idle, power nap. Nasaan man kayo ngayon. Yung mga nasa bahay, hindi power nap ang tawag dyan. Talagang isang mahabang, masarap at satisfying na pagtulog yan. Kung nasa trabaho ka, power nap ang tawag dyan. Ha? Isang magandang hapon po. I-shoutout natin ang mga taga West City Central School, Grade 4 Diamond. Magandang hapon sa inyo. Thank you so much for listening. Sa inyo lahat dyan, thank you so much. Sana'y maayos naman ang inyong mga hapon. Yung mga teachers natin, ha? Yung mga nandyan, kasama ni Ma'am. Sa faculty, good afternoon and thank you so much. And hope you guys are feeling great this beautiful afternoon of Thursday. Isang maayong hapon dyan sa lahat po ng mga mga nandyan sa may Grace Win Hardware. Binabati natin ng isang magandang hapon. Kamusta po kayo lahat dyan? O sa merienda? Ano ang ipinamerienda sa inyo ni na madam dyan? Salamat ha, ma-pressure na noon na magpamerienda, di ba? Mga taga-Puntong, Piot, Kamamanan, magandang hapon po sa inyo, Caparoso family is listening. You know. Ito pa, syempre, Jonas Bakery ng Kamamanan, naka-Hard FM din. Talking about bakeries, ano? Yan ang mga sikat kapag ganitong oras ng merienda. Yung mga bumibili ng pan, di ha? Yung mga nagtitinda din ng pan sa naka-lipstick na nagtitinda ng pan. Mas mapula pa yung lipstick kesa sa pulang palaman ng tinapay. Magandang nga po na, maraming salamat kasi naman naka-Hard FM kayo. Swabing yan. 15 minutes after 4. Still with me, ako po si Jason. Still hanggang alas 5 ng hapon. Another break is in queue. Magbabalik ba tayo with more? Ha? Oras na din, 4:16. Time check brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Standby ka lamang, sweetheart. Ha? Madayon sa magpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Ko.
2: This is Hard 92.7.
3: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom. The Delivery Rider. Or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Can you feel my heart?
7: This is...
2: This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM kaginon. Hey, 4:30 on the clock, next a cup of joe with multo. Oy, magandang hapon ha. Sa lahat ng mga sweethearts natin all the way from Carmen Public Market, magandang afternoon. Ay, kamusta naman po kayo lahat dyan ha? Puro trabaho ba? Puro negosyo ba? isipin din ang sarili ha. Kaon saan? Merienda saan? Adami merienda dyan. Mamaya ng konti lang, ano, around 6 o'clock. Sigurado na ako maglalabasan na naman yung mga tinda dyan. Pumunta na naman sila sa mga kalsada. Nanasan mga barato ng pagkaon dihan. Nanasan mga barato ng mga gulay dihan. No? Kaya sa mga mamamalengke, ilang oras na lamang? Halos isang oras na lamang ating hintayin. Magsasarado na agad yung kalsada dyan at marami na naman mga tindahan. Alright! Yung mga bawi na! Kamusta naman po kayo lahat dyan? Yung mga nasa opisina, naghihintay ng alas 5, ha? Kalating oras ba, oy? Nako. Sige, di bale, hindi mo naman mamamalayan na, oy, alas 5 na di, ay. Ganun kabilis mo ang oras ngayon. Ha? Oras natin, and it's now 4:31. Ito na ang sitwasyon ng ating kalsada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si HBG Noel Combati Aranco ng Heart Taxi. Noel, magandang hapon sa iyo.
2: Magandang hapon, Jason Steele. Magandang hapon, si Tarts. May pagkakataon, pag dumaan kayo ng Maxunyol, kumpul-kumpul yung mga sasakyan. Pero pag magkataon din na maluwag, maganda yung takbo dyan. Kaso yung pagdaan ko sa Maxunyol kanina, medyo mabigat yung daloy kasi marami yung dumaraan. Paglagpas naman ng Jarbura Bridge, papasok ng city, medyo katamtaman lang yung daloy ng mga sasakyan, maliban lang yung papasok ng Carmen kasi naghihintay ng mapakati yung Maxunyol. Tapos sa dito sa Bella Street going to Recto, katamtaman hanggat sa mabigat kasi naghihintay ng red light mag green light. Recto Avenue going to Corrales at saka Osmeña corner, katamtaman lang hanggat nandito tayo sa may limpid kay drive.
0: Ayon, sige, may pasahero ka ba o naghihintay ng pasahero?
2: Kakadrop lang, tapos naghihintay ulit.
0: Maraming salamat sa iyong report ha. Ingatan ang pagmamaneho, ingatan ang mga pasahero. Thank you. HBG Noel Combati Aranco ng Heart Taxi.
2: Yan ang latest ng sitwasyon sa mga kasadang nadalang ko sa ngayon. Ako si Heart Pasadag Noel Combati Aranco ng Heart Taxi para sa FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Heart 92.7.
3: Sa patuloy na pagbahal ng bilihin.
4: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
3: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
4: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
5: Sus, unsao naman yoy? Unsao naman yoy?
3: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
6: We got you!
3: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
7: The price is rice. Overload!
3: The price is rice. Overload. Overload. Tama. Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
8: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
9: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM again, the Odyssey City, 93.7 FM. Get on. Hey, we got 4:45 at the clock. Taylor Swift, Opalite. Si Cedric at lahat ng kanyang pamilya, ang Mendoza family all the way from Kauswagan. Magandang hapon sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig, ha? Demse Robles, mayayong hapon niya, brother. Thank you, thank you. Sa inyong pagpaminaw. Si Ate Bell all the way from Lapasanan, Turok Botoy. Magandang hapon din. Lahat ng mga tropa natin dyan. Oy! Sana'y maganda naman ang inyong hapon dihang dabida. Aras na, para manigay muna tayo ng bugans at ang ating groceries. Mapaminaw ha! Ruleta, piliin muna saan area tayo bubunot ang ating winner! Ang aming studio matatagpuan dito pa rin sa May Fico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen, Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oops! Bonbon! Puno tayo sa Drabox ng Bonbon. Ay, ang nakasulat ay Barangay Bonbon. Ang pangalan ng nakadaog ng bugaan sa groceries mula Bonbon, Eugene Tadlas. Eugene Tadlas ng Bonbon, congratulations. Nakadaog kang bugaan at groceries, ha? Pero then, yung mga pangalan. Ito na yung mga pangalan ng mga winners natin, ha? For today, etong si Cirilo Bertuadazo. Cirilo Bertuadazo ng Barangay 31, congratulations. Ganun din si Ricky Bahian ng Dukmo Taxi. Ricky Bahian ng Dukmo Taxi, congratulations sa kadaog sa kagbugas at groceries. Ganun din si Michael Tenore ng NHJ Kauswagan. That's Michael Tenore ng NHJ Kauswagan. Bella Caballero ng Bulwa. That's Bella Caballero ng Bulwa. At Jemson Nobel o Noble Franca ng Barangay 31. That's Jemson Noble Franca ng Barangay 31. Congratulations. Sumayin nyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito pa yung ating sa atin ng Covenant Surprises, where your piso gets more value. And for a break, babalik ba tayo with more? Uy! Standby lang mga sweethearts!
1: This is Heart 92.7.
2: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a Playtime company.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Pukinon. Ibang minuto bago sumabit ang alas 5 ng hapon. Oy, maraming salamat mga sweethearts ha. O sa lahat ng mga tumutok mula alas 3 ng hapon. Oy, magbabalik ako bukas. Magkita kits ulit tayo. Kaya, ibig sabihin yan, magpapaalam muna ako just for now. Maraming salamat. Huwag natin kalilimutan ang ating live na shoutout. At mamaya, kapili naman si Harvey Stone at around 7 p.m. para sa ating Heartlines. 78 days na lang! Oy! Hala, Pasko na!
1: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: My name is Jason Steele. Padayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore!

0: Heart 92.7.
1: Mga sweethearts, sure jud ko nga daghan makarelate ani. Kay kada bulan, problema na pud nato ang mga bayronon. Bayad na pud sa kuryente, tubig ug internet. Taas na pud nga biyahe ug linya sa mga payment centers. Maayo na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW, i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat o padala gikan abroad, adunay mga extra fees sa ubang merchants, mao nga maminusan pa ang pinaghirapan o gipaningkamutan nga gipadala. Maayo na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab mag-cash-in og libre sa mga official GCash partners sama sa Puregold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede cash-in nga libre kada bulan. Mao nga kung GCash, masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala ug pagbayad sa bills. Dili na kinahanglang mo pila o mo biyahe pa. Libre pa gyud ang cash-in, mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks, fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas, free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
2: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart 92.7.
3: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Virginia.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shane Bonito, 7 years old. Nagpuyo sa Bunturan, Davao de Oro. Una jud gi kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabina mog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa ospital kay giopirahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlong masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maon na kung ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Heart 92.7. Heart FM time. It is now 6 o'clock. Heart FM News Update.
1: Arestadong isang Chinese national matapos masamsam ng CIDG ang mahigit 160 na kahon na umano'y Peking seasoning na nagkakahalaga ng 896,000 pesos sa Barangay Buluwa, Cagayan de Oro City na huli ang negosyante at may-ari ng tindahan habang umano'y nagbibenta ng naturang produkto. Iniimbisigahan ang sospek dahil sa posibleng paglabag sa Republic Act 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines. Nagpaalala ang CIDG sa publiko na iwasang bumili ng mga Peking produktong pagkain dahil maaring hindi ito dumaan sa wastong pagsusuri sa kalidad at kaligtasan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ikong naghilak para sa akong anak. Mamata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: Heart FM Time. It is now 6:15.
3: Heart 92.7.
4: That song was brought to you by Playtime Entertainment. Born for Happiness.
5: Playtime.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. O usa sa akong ginakuha anini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kaya sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swak sa lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL magabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng...
4: This is Heart 92.7 Cagayan Yoro.

0: Heart FM Time. It is now 6:30.
1: This time check is brought to you by McDonald's.
0: This is Heart 92.7.
2: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 7:11 ang oras natin, sweethearts. Magandang gabi po sa lahat. Welcome po sa ating programang Heartlines. Siyempre, live greetings at saka on the spot, i-play natin ang inyong mga request, ha? Diba? 0971-579-927-0961-8924-927. Nako, pick up your phone right now and dial those numbers. Maghihintay po ako, ha? Of course, Harvey Stone here. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7.
1: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyong nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulo tao, kay pertik yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko, nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na iginom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
4: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
5: Calling all runners in Cagayan de Oro. Join the Pagpahiuli Run 2.0. Behind bars. Beyond Limits on October 11, 2026 at the South Concourse, Limkitkay Mall, Cagayan de Oro City. Choose your challenge, 3K, 5K, or 10K, and run for a cause, supporting programs that help foster the development and welfare of persons deprived of liberty. Pagpahiuli Run 2.0 is presented by the Bureau of Jail Management and Penology Region 10, Cagayan de Oro City Jail Mail Dormitory. For registration and more information, visit the Facebook page of Pagpahiuli Run. Let's run, let's restore, and let's make a difference. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
6: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
7: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
8: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
9: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
8: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
9: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 7:44 oras natin, sweethearts, and viral first hour pa po na programa nating Heartlines. Tsaka yung mga ngayon lang naka-tune in, welcome, welcome po sa ating programa. At sana mag-enjoy tayo dito sa ating dinner time show, di ba? Ano ba yung mga sudaan nato karon? Ako, ang sarap ng ulam nila. Oh, Mommy Marilyn, good evening sa imo. Asa naman ka? And also, happy listening daw sa kanyang mga friendly lets yung tawag niya. Kay Amy and Mayor Miles Balumadres. Ating mga sweeters dyan sa may kamamanaan. Hi din kay Michelle Amplayo of Ladybug Laundry Shop. Ladybug. Oh, happy listening sa imo. Hi din kay Beth Facturo Buntod, Sarah Dake of Upper Nazareth, Clark Montibon of Bugo. Grabe. Nakalimutan mo si Irene of Makasandig. Oh, di ba si Mami? And of course, yung H&M niya. Happy listening po sa inyong lahat, ha. Hi din po sa ating mga sweethearts ngayon. Enjoy na enjoy sa kanang kainan. And of course, ang ating mga kainan dyan, malapit sa mga universities natin, ha? Malapit sa mga schools natin dito, ha. Happy listening dyan po sa may La Westbra. Happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Lapasan. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Yung mga lechonero natin, na mga masasarap na lechon manok dito, ha. Happy listening. Ano ba yung mga brand ng mga lechon manok nyo? Oo. Message mo ako, ha. 0917-1579-927. 0961-8924-927. Magandang gabi din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Buluha, Talipapa. Sa lahat ng ating mga vendors dyan, shoutout po sa inyong lahat. Maayong gabi po. Happy Thursday evening. Nako, bukas Friday na, ha. Ilang tulog na lang. Basta magkakalaman na naman yung ATM natin at saka itong mga wallet natin, ha. Next week po, hon. At saka happy birthday sa mga may birthday ngayong araw na to. Alright, 7:46 oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Samahan niyo ako until 9 o'clock dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Can you feel my heart?
2: This is.
0: This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Mida ko na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, pusingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Pag-city scan ko, na sila'y nakita na doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kag niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Bukidnon. 8:28 ang oras natin, sweetheart. Shout out kay Potpot. Hello, Alexine. Shout out po. Thank you so much for dropping by. And maayong gabi sa mga taga Sabato, sa mga taga Mars Laundry Hub sa Maylaya, Carmena. Maraming salamat po ha kay Richard, tama ba, di ba? Kay Crystal May, kay Christian May, and also kay Anne. Happy listening po sa inyong lahat. Come here. And also happy listening sa Gales family. Belated happy birthday kay Elaine Nicole Gales. 20th birthday po niya kahapon. Yes. Happy birthday, belated happy birthday ha. Mommy Marilyn, and of course, mga taga-kamamanan natin, mga sweethearts. Kay Roxanne Macha, Wilma Osorno, Samuel Musqueda, Menartismo, at saka sa mga diners ng ating BBQ family, happy listening po sa inyong lahat. Demsoy, maing gabi diya sa imo, Demsoy. Asa man aminaw si Demsoy karon sa ating streaming app or sa radyo. Maayong good evening diyan sa imo, Demsoy, ha? And of course, sa pamilya ni Demsoy, Robles family, happy listening po sa inyong lahat. At saka kay Marifel, grabe si Marifel kanina, ha? Narinig niya yung favorite song niya while nag-shower siya. Sabi niya, nakasyagit daw siya, nag-shower siya. Yun sa pagsyagit, Marifel. Ay! Akong love song! Grabe talaga, ha? Yun ang feeling pag narinig mo yung mga favorite song mo sa radyo, di ba? Kaya yung mga iba dyan, kung meron kayong mga pabati at saka request, habol lang kayo ha. 0917-1579-927, 0961-8924-927. Instant request tayo. Ano yung request nyo? Play natin kaagad. Basta tumawag kayo, alright? 8:30 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Calling all runners in Cagayan de Oro. Join the Pagpahiuli Run 2.0. Behind bars, beyond limits. On October 11, 2026, at the South Concourse, Limkitkay Mall, Cagayan de Oro City. Choose your challenge. 3K, 5K, or 10K, and run for a cause. Supporting programs that help foster the development and welfare of persons deprived of liberty. Pagpahiuli Run 2.0 is presented by the Bureau of Jail Management and Penology Region 10, Cagayan de Oro City Jail Mail Dormitory. For registration and more information, visit the Facebook page of Pagpahiuli Run. Let's run, let's restore, and let's make a difference. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili makapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 8:42 ang oras natin, sweethearts. And final break na po ng programa nating Heartlines. Of course, dito lang sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Shout out sa mga sweethearts natin na nakatutok dito sa ating programa, ha, via radio app. Maraming salamat po. Isa na doon si Demsoy. And of course, yung ating mga OFWs natin, yung mga malayo dito sa Cagayan de Oro, naka-radio app lang. Maraming salamat. Sa mga hindi pa nakapag-download ng radio app, punta lang kayo sa ating Play Store, Google Play Store, at saka hanapin ng Heart FM Philippines. O, dalawa po yan sa Cagayan de Oro at saka Bukidnon, di ba? Pampawala po ng homesick. Yun ang sikreto doon. Once naka-tune in na kayo, naka-download na kayo ng radio app nyo, ako pwede din kayong mag-message at saka mag-request doon, right? O, di kaya gusto nyo rekta na kagad sa mga DJs dito sa Heart FM, pwede na kayong mag-message sa Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City sa ating pong Facebook page. Alright? Happy listening kay Geraldine de la Serna sa may Villa Ernesto Gusa. And it's coming from Gofetco Taxi. Ating mga taxi drivers, magandang gabi po sa inyong lahat. Alright, oras natin 8:43. Magbabalik ako with more music. Dito pa rin sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ad-an.
3: May buhay sa makabuhay.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon. 4 minutes to go before hitting 9 o'clock. By time for Harvey Stone. Maraming salamat po sa pakikinig, sweetheart. Sa bukas na naman, Friday edition po sa lahat ng ating mga programa. At syempre bukas ha, naipag-green si George Ugma. Basta Friday, medyo green yung topic nyo sa Music from the Heart. And of course, susundan yan ng programang Heartbeats, Friday edition din. At saka sa umaga din ha, pampagising nyo sa umaga. Gwapo ng DJ dyan, di ba? Kung sabay tumayo itong si DJ na yun sa mga dapat tumayo tuwing umaga, di ba? Tatayuan at magpapalakpakan. At saka bukas din, Friday night, 7 to 9 o'clock, ang programa nating Heartland. O pwede rin na matagal kayong matulog ngayon para at least bukas, Heartbeats na kayo wangon. Marifel, maraming salamat sa pakikinig sa lahat ng ating mga sweethearts. Leaving you with a song from Callum Scott, You Are the Reason. Playing right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 10:30.
0: Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
0: Heart 92.7.

0: The best variety of music all day. Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 12:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili makapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
0: Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:25. The best variety of music all day. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

bagong umaga, mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:20. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. The best variety of music all day. Heart 92.7.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa-o naman yoy? Unsa-o naman yoy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
8: The price is rice overload.
4: The price is rice overload.
9: Overload? Tama!
4: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
10: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
11: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solidary sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, legundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidon. Hey, we got 14 minutes magalipas ang 6 o'clock. Good morning, everybody! Maibutag sa tanan. Kamusta po kayo? Brand new day na naman. Araw na Biyernes! At 9? Oo, sa buwan ng Oktubre, mga sweethearts. Kung titignan natin ang ating mga kalendaryo, aba, 77 days na lamang. Pasko na! Ay! Panibagong umaga na naman ang ating pagsasamahan. Panibagong na naman mga challenges. Pero nako, puno-puno ng blessings ang araw ng Biyernes, ha? Kailangan nating i-claim yan. Oh, sabi mo, amen. Ayun na. Jason Steele, siyempre pa doing the show until 9 o'clock. Ano man ang plano ninyo? Alam ko, may mga pupuntahan tayo, may mga gagawin tayo. Siyempre, unang-una na sa listahan ng mga trabaho, no? Ano pa nga ba? O kung gising ka na, nagbata ka na, kung estudyante man yan, ang inaasikaso mo, o di naman kaya yung mahal mo na inaasikaso mo, papasok sa trabaho, good morning! Oo, sige, padayon lang. Good job! Kasi naman ang aga mong gumising. I-text mo ko just in case lang you're listening. Dali! 0961-8924-927 Kontrohan at 0961-8924-927. Kanya-kanya ng paningkamot sa buhay, ano? Be excited today kasi napakaraming blessings ang makukuha mo. Sure yan. Alright? Saglit lamang nga, mag-commercial break muna tayo. Magbabalik tayo with more. Hey, we got something from Maggie up ahead. Peter Carmen will be joining the sweep just the same. Kaya naman, oy! Padayon lang ha sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore.
1: This is Hard 92.7.
2: Lahira gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, ki-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, ki-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo. Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
3: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Wika drugstores.
1: Calling all runners in Cagayan de Oro. Join the Pagpahiuli Run 2.0. Behind bars, beyond limits. On October 11, 2026, at the South Concourse, Limkit Kai Mall, Cagayan de Oro City. Choose your challenge. 3K, 5K, or 10K, and run for a cause, supporting programs that help foster the development and welfare of persons deprived of liberty. Pagpahiuli Run 2.0 is presented by the Bureau of Jail Management and Penology Region 10, Cagayan de Oro City Jail Male Dormitory. For registration and more information, visit the Facebook page of Pagpahiuli Run. Let's run, let's restore, and let's make a difference. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Kagayante Oro City 93.7 Hot FM Bukidnon Yung Kai. We get 30 minutes after 6 o'clock. Tandali muna yung mga taga Zone 2 si Carmen gising na oh. Good morning po sa inyo, Tessa Eatery ito. Good morning na good morning sa nandang mga nagluluto dyan sa may Tessa Eatery. Oh, hoy! Luto na ba yung sabaw? Luto na ba? Luto na ba yung mga sudan diha? O sabay pamahaw diha? Eh for sure, maraming pamahaw dyan. Eatery yan eh. And talking about eatery, yung mga nandyan sa may Abamonga Eatery. Okay, sa may Kamamanan, gising na gising na rin. Oh, Tita Evelyn, good morning! Sina Waifong din, magandang umaga. Kamusta kayo lahat dyan? Ha? Luto na ba ang atong pamahaw di Handa Pita? You know, at sa lahat ng mga karinderya na nagbubukas na, magandang magandang umaga po. Sana po'y mahurotanan o ang inyong mga sudan na ibinebenta dyan. You know, magandang umaga. Samahan nyo kasi ng ngiti. Pagsapit ng umaga, kapag nagbukas na ang iyong tindahan o iyong karinderya, dapat ang laki ng smile mo, di ba? Para ma-attract mo ang swerte. Ma-attract mo yung swerte at yung mga gutom na tao na papasok sa iyong tindahan. Magandang umaga sa iyo. Smile na. Huwag kang i-smile pagka wala nakatingin, ha? Kasi iba yon, iba yon. Iba yon. Baka isipin nilang, hoy, noon sa ka. Dapat pag i-smile ka sa harap ng tao yung may nakatingin sa'yo. Yan o, para ma-attract mo sila. Pero pag umiti ka, na wala naman nakatingin sa'yo, kasi ngiti-ngiti ka, kahit nakaharap ka sa pader, pa-check up ka, ha? Ay, magandang umaga. Sabi niya, I'm listening. I will never miss your program. Char, sabi niya. Have a great day ahead. Si Lalang, magandang umaga, Lalang. Thank you so much. Magandang umaga, mga taga-Oldongdong at Don Carlos Bukidnon. The Red Ocento family is listening. Hoy, Jeff! May buntag! Dagang salamat, ha? Abangan natin mamaya. Pinakamaaga at pinakaunang draw sa balat ng radyo. Dito po yan, siyempre, nangyayari sa Hard FM. Abangan natin mamaya. Nako po, kagigising mo lamang, di ka pa nga naghihilamos. May swerte na agad. Kasi mananalo ka na. Mananalo ka na agad ng bugas at saka ng groceries. You better stand by because I will be doing the draw mamaya-maya ng konti lang yan. Be excited! Pakapangalan mo na ang mabunot at magkaroon ng groceries at bugas para sa araw na ito. 32 minutes after 6. Commercial break muna tayo saglit, ha? Magbabalik ba tayo with more? Hoy! May butang santanan! Padayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko!
1: Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayan de oras siri 93.7 FM ganoon. Hey, we get 45 minutes na magalipas ang alas 6 ng umaga. Oras at isa din ng playtime, entertainment, born for happiness. Ang Galas family, nangikinig na. Unang umaga ko, present na present na si Tatay Nicolas. At saka si Mami Elaine. Magandang umaga po sa inyo ha. Kamulo, pangape. Habang naminaw sa atong program. Good morning! Biyang napita mga taga Burgos del Pilar yan. As always, actually nadagdagan na po sila. Parami-rami na sila dyan sa Burgos del Pilar. Pero nanguna talaga dyan, si Tatay Nicolas. Mulat-mulat sa pool. Talaga ng mga nakikinig na yan sila. Ngayon nadagdagan na, nakalimutan ko lang yung mga pangalan ng iba. Mamaya ay magta-text na. Eto, good morning muna. Shoutout natin ang kanyang apo daw, si EJ Bong Abrugar. Happy birthday. Tama ba? EJ Bong Abrugar. Happy birthday today galing kay Nanay Baby Doll. Ay, sosyal. Galing sa imuhang Nanay Baby Doll. Yun! Shoutout sa lahat ng Iputana taxi drivers ng Bloomingdale, Ipunan. Mga naka-hard na FM na silang lahat. Lahat na naka-hard na FM na taxi driver, guwapo. You know? Say present. Sa lahat ng mga taxi drivers na guwapo dyan, na naka-hard FM na. Si HBG Joseph, magandang umaga. Tagang salamat sa pagpaminaw ha. Lahat ng Iputana taxi drivers. At syempre, ay yung tatlo pang HBGs natin. HBG Noel, HBG J, Baseball But Terrible, HBG Jerry. Magandang umaga. Tagang salamat sa inyong pagpaminaw. Diyan na pita. Ito na. O bugas at groceries na! Paminaw, paminaw, paminaw. Oras na ng draw natin, ha? Ito na, pinita natin kung saan area tayo bubunot ang ating pinaka-buena manong winner. Ang aming studio matatagpuan sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen, Ilaya. Habay lang sa West City Central School. Oops! Lapasan! Ay, bunot tayo sa dropbox ng Lapasan. Isa lang, ayun! At ang address, Zone 1, San Lazaro, Lapasan. Ang pangalan ng buwena manong winner mula dyan sa may Zone 1, San Lazaro, Lapasan na nakadaog na bugas, si Ninita Omanlag. Ninita Omanlag ng San Juan, San Lazaro, Zone 1. Ayun pala, Zone 1, San Lazaro, Lapasan. Ninita Omanlag, congratulations. Nakadaog kang bugas at groceries. Punta ka dito, dali. Bring your valid ID para mag-claim mo na ang iyong pampremyo. Sumayin nyo ang ating buwena manong draw para sa ating buwena manong winner sa ating The Price is Rise Overload. At ito po'y hinihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, magbabalik ba tayo with more? Oops! Stand by lang, mga sweethearts!
1: Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness. CDO, are you ready for some Choco Butternut Madness? Grab a box, grab your barkada, and get ready to go Choco Crazy this October 17, 2026. Dunkin' Choco BTN Madness. Buy 4 Choco Butternut and 4 Classic Donuts for only 249 pesos and save 71 pesos. 8 donuts, 1 sweet deal at 249 pesos only. Dunkin' Choco BTN Madness this October 17, 2026. In all Dunkin' Cagayan de Oro outlets. Dunkin', pasalubong ng bayan.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: EXL Maka Buhay Plus dahil Tawi Capsule Uno siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus dahil Tawi Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw, laban lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
4: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Biyernes. Headlines sa ating balitang nasyonal, Campo de Leviste, maghahain ang musyon sa arrest warrant.
5: OVP, nanda na ang legal na tugon sa 73 million pesos na confidential fund.
4: Sa balitang nasyonal pa rin, bagong tracking system laban sa delinquent tax accounts, inilunsad ng BIR.
5: Headline naman sa ating balitang lokal, City Hall relocation sa Upper Carmen, inaasahang makatutulong sa trapiko.
4: Sa balitang lokal pa rin, 100 milyong pisong bagong jail facility itatayo sa Northern Mindanao.
5: At DepEd CDO umaasa maisa sa katuparan ng 50,000 pesos na sahod para sa mga guro.
4: Sa balitang lokal pa rin, mga programa naman para sa PWD isusulong o isinusulong sa mag-PTD Opol.
5: Headlines ating balitang Bukidnon, moratorium sa pagpapalawak ng poultry at piggery. Hindi pa sapat para masolusyonan ang langaw at mabawang amoy sa isang barangay sa Malaybalay City.
4: Sa balitang Bukidnon pa rin, bagong garbage compactor truck ipinagkaloob sa LGU Pangantukan.
5: At impasugong kabilang sa nakikisa sa National Indigenous Peoples Month.
4: At tayo naman sa ating balitang Mindanao, 500 million pesos na reward inalok para sa pagdakip sa mga suspect sa robbery sa Davao City.
5: Headlines sa ating balitang international, Trump magkikipag-usap kay Putin sa pagkasawi ng isang lab worker.
4: Samantala, Zelensky kinondena muling pag-atake ng bansang Russia.
5: At EJ of Vienna, LA 2028 ang target matapos ang Asian Games gold.
4: Samantala sa ating showbiz balita naman, Jao Mapa, nilinaw ang Totga remark tungkol kay Rosana Roses.
3: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
4: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ang Biyernes, Oktubre 9, ngayong taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang iyong tagapagatid ng balita at impormasyon,
5: Nel Arshaga.
4: Ako naman, Mara Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
3: Heart FM, Balitang Nasyonal.
4: Oras natin ngayon, alas 7.24 na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal. Formal na ihahain ng kampo ni Batangas Representative Leandro Leviste ang mga motion kaugnay ng kautusang inilabas laban sa mababatas ng Makati Regional Trial Court. Ayon sa tagapagsalita ni Leviste na si Attorney Tony Lavinia, layo din itong malift o maalis ang arrest warrant laban kay Leviste. Itinabas ang warrant matapos kasuhan si Levista dahil sa umano'y paglabag sa Public Service Act, kaugnay naman ang legislative franchise ng solar para sa Bayan Corporation. Aminado si Lavinia na kailangan personal na humarap sa korte ang isang akusado para makapagpiansa, pero hindi ito basta maaaring gawin habang nasa abroad. Samantalang iginiit ni Levista na baseless at super duper hina ang reklamo ng Department of Energy laban sa kanya, at maaari umanong maging president ito para sa mga susunod na administrasyon.
5: Samantalang handa na ang Office of the Vice President, OVP, na tumugon sa pamamagitan na naangkop na legal at institutional channels sa desisyon ng Commission on Audit o COA kaugnay ng 73 million pesos confidential fund expenses nito noong 2022. Ayon sa OVP, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng October 5, 2026 COA resolution na tumatanggi sa kanilang motion for reconsideration kaugnay ng disallowance sa confidential expenses noong fourth quarter ng 2022. Sinabi ng tanggapan na inaasahan nila ang posibilidad ng naturang desisyon at nakahanda na ang kanilang tugon sa pamamagitan ng naangkop na legal at institutional channels. Sa kabila nito, iginit ang OVP na mananatili silang nakatuon sa kanilang mandato na bumuo at magtaguyod ng mga programa makatutulong at makapagpaangat sa buhay ng mga Pilipino. Samantala, iginit ng COA na ang paggamit ng malaking pondo ng bayan ay dapat lagi nakabatay sa buong transparency at makatwirang paglalaan ng pondo.
4: Aras natin na 7:26 na nagmamadaling umaga. Panguli sa atin ang ating balitang nasyonal. Opisyal ng inilunsad ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa buong bansa ang bagong tracking system na tinuturing at tinaguriang Enhanced Accounts Receivable Management System. Ito'y upang mas mapabilis o mabilis na matuntun at masingil ang mga delinquent tax accounts. Inilunsad na ng Bureau of Internal Revenue nationwide ang Enhanced Account Receivable Management System. Layo din itong mapahusay ang tracking at pamamahala sa mga delinquent tax accounts at mas mapabilis ang pangongolekta ng buwis. Naging operational ang eARMS nitong Setyembre 21. Hindi kapalit naman ang dating Accounts Receivable Management Systems. Sa bagong web-based platform, masentralisado o nakasentralisado ang pagmamonitor sa outstanding tax liabilities, kabilang na ang records sa seizure, sale at forfeiture ng mga ari-arian. Ay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, mahalaga ang accurate at reliable records para sa mas epektibong revenue collection. Aras natin, alas 7:27 na nagmamadaling umaga, inyo pong napakinggan ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumango tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
3: Heart FM, balitang lokal.
4: Aras natin, alas 7:27 para naman sa ating balitang lokal. Inaasama katutulong sa pagbawas sa pagsisikip ng trapiko sa downtown area ng siyudad ang planong paglipat ng City Hall sa Upper Carmen. Ay kay City Councilor Roger Abaday, malaking ginawa sa daloy ng trapiko ang maaari maidulot ng relocation, lalo na sa mga lugar na kasalukuyang dinarayo ng mga residente para sa mga transaksyon sa pamahalaang lungsod. Sinabi ni Abaday na suportado ng mayorya ang sangguniang paglungsod. Ang planong pag-utang ni Mayor Rolando Clares Uy ng 8.5 billion pesos para sa pagpapatayo ng government complex. Ayon pa sa konsehal, malaking bentahe ang 22 hektaryang lupain dahil magkakaroon ng sapat na parking area at mas maayos na one-stop shop para sa mga residente at nagbabayad ng mga buwis. Aras natin, alas 7:28 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanin ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report. Wala pong sinabas ang ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa 100,000 pisong bagong jail facility. Ito po'y itatayo ha sa Northern Mindanao. Ang nilalaman na balitang yan, ating pakinggan at alamin mula pong sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag! Detalye!
6: Aasahang maisa sa kutuparan ng pagpapatayo ng isang bagong jail facility sa Northern Mindanao na nagkakahalaga ng 100 million pesos. Ayon kay Bureau of Jail Management and Penology, BJMP, then Regional Director, Jail Chief Superintendent Felix Berto Haguring Jr., naging posible ang proyekto matapos maglaan ng pondo ang isang kongresista para sa konstruksyon ng naturang pasilidad. Giit niya na posibleng simula ng konstruksyon sa huling bahagi ng taong ito at inaasang magpapatuloy ang proyekto hanggang sa susunod na taon. Layunin ng bagong pasilidad na madagdagan ang kapasidad ng BJMP sa rehiyon at mapabuti ang mga jail facility upang matugunan ang patuloy na pangangailangan para sa mas maayos at angkop na lugar para sa mga person deprived of liberty o PDL. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ang diretso sa bisong may puso.
4: Dagang salamat Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
5: Sa iwalay naman na balita, umaasa ang Department of Education at DepEd Cagayan de Oro Division na may sasakatuparan ng panukalang 50,000 na buwan ng basic salary para sa mga guro sa buong bansa. Ayon kay Romeo Aklo, tagapagsalita ng CDO DepEd Division, naunawaan nila na hindi agad may bibigay ng national government ang naturang panukala dahil kailangan munang tingnan ang kabuuang kapasidad ng pondo ng pamahalaan. Sinabi ni Aklo na kabilang sa mga kailangang isalang-alang ang koleksyon ng pamahalaan mula sa buwis, gayon din ang pondo na kinakailangan ng iba pang ahensya para sa pagpapatupad ng kanilang mga programa at serbisyo. Gayunman, nananatiling umaasa ang DepEd na mabibigyan pansin ng pamahalaan ang panawagan para sa mas mataas na sahod bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga guro sa sektor ng edukasyon.
4: Oras natin, alas 7.31 na nagmamadaling umaga. Panghuli naman sa atin ng ating balitang lokal ay sinusulong ng Municipal Advisory Group for Police and Transformation and Development, ang MAGPTD UPOL. MAGPTD UPOL, ang pagpapalakas sa mga programa at suporta para sa mga persons with disabilities sa PWD sa UPOL Misamis Oriental. Ito'y matapos ang isinagawang pagpupulong ng grupo na pinangunahan ni Chairman Rolino Epanes Jr. kung saan tinalakay ang ilang hakbang para sa kapakanan ng mga PWD sa bayan. Kabilang sa mga napag-usapan ang planong pagsasagawa ng Dinner for a Cause sa Apple Tree Resort na nakatagda namang makinabang ang mga PWD. Plano rin ng grupo na hilingin sa sangguniang bayan ng UPOL na kilalanin ang kanilang konseho bilang bahagi ng pagsisikap na mapalakas ang suporta ng lokal na pamahalaan sa kanilang mga programa at aktibidad. Samantala, nagpahayag din ng suporta ang UPOL Municipal Police Station o UPOL MPS sa pangunguna naman ni Police Major Anthony Lloyd Jr. sa mga inisyatibang nakatuon sa kapakanan at kapakinabangan ng mga PWD sa bayan. Oras natin, alas 7.32 ng nagmamadaling umaga. Inyo pong nato ngayon ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, ay sasa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ang mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa ibayong dagat o international, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
7: With heart.
8: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
9: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
10: Kevin Enterprises.
9: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
11: Where every piso gets more value.
9: Calling all runners in Cagayan de Oro. Join the Pagpahiuli Run 2.0. Behind bars, beyond limits. On October 11, 2026, at the South Concourse, Limkitkai Mall, Cagayan de Oro City. Choose your challenge.
10: 3K, 5K, or 10K, and run for a cause, supporting programs that help foster the development and welfare of persons deprived of liberty. Pagbayuli Run 2.0 is presented by the Bureau of Jail Management and Penology Region 10, Cagayan de Oro City Jail Mail Dormitory. For registration and more information, visit the Facebook page of Pagbayuli Run. Let's run, let's restore, and let's make a difference. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
12: This is Heart 92.7.
13: 92.7.
12: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
4: Oras sa ating ngayon, alas 7.34 na nagmamadaling umaga, patuloy pa rin yung nakikinig, nakatutok, nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
12: Heart FM Balita.
4: Live pa rin tayong napapakinggan sa bayan po ito sa dalawang hintilan ng Heart FM. Sa Kalakhang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM na 3.7. Samantala, dito pa rin sa ating lungsod na Cagayan de Oro, tayo po'y loud and clear na napapakinggan via Heart FM na 2.7. Sa mga naka-online naman, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan ng Facebook Live. Yan po'y matutunghayan at makikita nyo sa ating dalawang Facebook pages kung saan ang maaari ninyong i-follow ang ating mga Facebook pages. Samantala, narito po ang ating mga Facebook pages. Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7 Bukidnon. Dito sa ating live, magyari po lamang ha, maaari po bang pakishare ninyo ang live na ito kung saan maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento, o maging ng inyong mga pa-shoutout o greetings ba ang tawag natin dyan. At yan po'y babasahin naman natin sa hulihan, sa bandang dulo po ng ating balitaan. Itama inyo mga orasan, alas 7.36 na nagmamadaling umaga. Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
12: Heart FM.
4: Hindi pa sapat ang moratorium sa pagpapalawag ng poultry at piggery para tuluyang matugunan ang matagal ng problema sa langaw at mabahong amoy sa Barangay Dalawangan, Malaybalay City. Ay kay Barangay Dalawangan Captain Royville Pasco, may tinatayang 5 piggery at nasa 10-12 poultry farms sa kanilang lugar. Dahil nagpapatuloy ang operasyon ng mga kasalukuyang establishmento, nananatili rin ang posibilidad na pagmula ng langaw at mabahong amoy na nararanasan ng mga residente. Kahit ni Pasco, bagamat makatutulong ang moratorium para mapigilan ang karagdagang pagdami o pagpapalawag ng mga poultry at piggery, hindi nito agad malulutas ang kasalukuyang problema sa komunidad. Kaya naman kailangan na niya magkaroon ng mas mahigpit na monitoring at magpapatupad ng mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng mga operasyon sa mga residente.
5: Samantala, formal na ang ipinagkaloob sa local government o LGU ng Pangantukan, Bukidnon, ang isang bagong garbage compactor truck na gagamitin sa pagpapalakas ng waste management sa bayan. Isinagawa ang blessing ceremony para sa bagong kagamitan na gagamitin ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO sa pangongolekta at paghakot ng solid waste mula sa iba't ibang lugar. Inaasahang makatutulong ang garbage compactor truck upang maging mas mabilis, maayos at epesyente ang pangongolekta at transportasyon ng basura. Bahagi ito ng patuloy na hakbang ng lokal na pamahalaan upang mapabuti ang pamamahala ng solid waste at mapanatili ang malinis at ligtas na kapaligiran sa Pangantukan.
4: Oras natin, alas 7.37 na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli naman sa hanay ng ating balitang Bukidnon. Nakikiisa ang pamahalang bayan ay pasukong Bukidnon sa pagunita naman ng National Indigenous People's Month. Ito ay sa buwan o ngayong buwan ng Oktubre. Bilang kinikilala bilang tribal capital of Bukidnon, tahanan ng impasugong ng mga katutubong pamayanan na patuloy na nagsusulong at nagbabanatili ng kanilang kultura. Bilang sa mga pinangangalaga ang pamana, ang indigenous knowledge, ang wika, ritual, sining at craftsmanship, mga kwentong na ipapasa sa bawat henerasyon at mga tradisyonal na paraan ng pangangalaga sa kalikasan. Sa pagunita ngayong buwan, binibigyang halaga ang kontribusyon ng mga indigenous peoples sa komunidad habang inihikayat ang patuloy na pangangalaga at pagpapasa ng kanilang kultura at tradisyon sa mga susunod na henerasyon. Alas 7.38 na nagmamadaling umaga. Oras natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Premium quality, very affordable. Ngayon naman, dumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
12: Heart FM, Balitang Mindanao.
4: Sa ating Balitang Mindanao, 500 milyong pisong reward inialok para sa pagdakip ng mga suspect sa nangyari pong robbery dyan po sa Davao City. Ang nilalaman at detalye ng balitang yan, ating pakinggan mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
13: 500,000 piso o 500,000 pesos na reward ang iniaalok ng Davao City Police Office para sa impormasyong makapagtuturo sa pagkakakilanlan at pagkakadakip sa dalawang suspect sa serye ng robbery incident sa lungsod ng Davao. Kabilang sa mga lugar na iniimbestigahan ang Matina Crossing at Matina Playa. Ayon sa DCPO, ginagamit ng mga investigador ang CCTV footage at iba pang leads upang matukoy ang mga suspect. May mga persons of interest na rin umano ang pulisa, ngunit patuloy pang kinokolekta ang sapat na ebidensa upang makumpirma ang kanilang posibleng pagkakasangkot. Nanawagan naman ang pulisa sa publiko na agad magbigay ng impormasyon kung may nakasaksi o may nalalamang na makakatulong sa investigasyon. Iginiit ng DCPO na mahalaga ang kooperasyon ng mga residente upang mapabilis ang pagkakilanlan at pag-aresto sa mga responsable. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
12: Heart FM Balita.
4: Dagang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
12: Heart FM Balita.
4: Oras natin, 7.40 na nagmamadaling umaga. Dumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Daga.
12: Heart FM Balitang International.
4: Makikipag-usap si U.S. President Donald Trump kay Russian President Vladimir Putin tungkol sa pagkasabi ng isang 28 taong gulang na lab worker sa isang plague research center sa Siberia. Iniimbestigahan ng Russian authorities ang sanhi ng kamatayan pero hindi pa nagkukumpirma kung pneumonic plague ang ikinasabi ng biktima habang ikinigiig na walang epidemic risk sa populasyon. Humingi naman ng World Health Organization ng transparent na impormasyon mula Russia para matasa ang posibleng public health risk. Samantala, nagpatupad naman ang health surveillance sa border ang kalapit na Mongolia habang naghahanda rin ang Lithuania para sa posibleng kaso. Nauna nang nailagay sa medical observation ang halos 200 tao sa Irkutsk region na nakasalamuha ng lab worker habang sinabi ng Russian Health Watchdog na mahigit 90% sa mga ito ang nakompleto na ang observation nang walang nakitang sintomas ng anumang infectious disease.
5: Samantala, kinundina ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang patuloy na pag-atake ng Russia sa kanila. Ayon kay Zelensky, na umabot na sa 20 katao ang nasawi dahil sa airstrikes ng Russia sa central at eastern Ukraine. Tinarget ng Russia ang residential building sa Priluki sa Chernihiv region. Dagdag pa ni Zelensky na kanilang ginantihan ng Russia sa pamamagitan ng pag-target sa Perm, Samara at Astakran regions. Dahil dito ay muling nanawagan si Zelensky sa mga kalyadong bansa na ituloy ang kanilang pagtulong para sa depensa at paglaban sa Russia.
12: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
4: Sa ating balita, pampalakasan, target na makabalik sa Olympic stage sa Los Angeles 2028 ang Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena patapos naman ang back-to-back Asian Games gold nito. Nagdala si Obiena ng 5.91 meters sa Aichi, Nagoya para ipagdanggol ang kanyang pole vault title at magtakda ng bagong Asian Games record. Para makakuha ng peso sa LA 2028, kailangan maabot ni Obiena ang qualification standard ng World Athletics o makapasok para batay naman sa World Rankings. Kung maging qualified, ito na ang kanyang ikatlong sunod na Olympic appearance matapos naman ang Tokyo 2020 at Paris 2024. Matapos sa mga injury at hindi pagkakapasok sa finals ng 2025 World Championships, nakabawi si Obiena at muli nakuha ang kanyang kumpiyansa sa pole vault. Ngayon, dala ang renewed confidence matapos ang Asian Games gold. Nakatutok na si Obiena sa kanyang Olympic return na dadako nga sa Los Angeles.
12: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
5: Ito parang throwback to. Ayan, nilinan ng aktor na si Jao Mapa ang dati niyang pahayag na si Rosana Roses, ang kanyang totga o the one that got away. At sinabing hindi niya alam noon ang tunay na kahulugan ng acronym. Ayon kay Jao, nagdulot pa ng tampuhan sa kanila ng kanyang asawa na turang pahayag. Ipinaliwanag niyang siya mismo ang nakipaghiwalay kay Rosana. Kaya hindi nito may tuturing na the one that got away. Aminado rin ng aktor na hindi naging masaya ang kanilang paghiwalay. Ngunit iginiit niyang masaya siya sa kanyang buhay at pagsasama nila ng kanyang asawa na nais niyang makasama hanggang pagtanda.
14: Ow!
5: Nag-viral ka ba kailan si Jao matapos banggitin si Rosana bilang kanyang totga sa isang panayam kay Susan Tayo Vlog? Nauna silang nagkasama sa pelikulang Matrikula noong 1997.
4: Ay, talaga naman, no. Ay, iba yung Rosana Roses noong panahong na 90s.
5: Ay, grabe.
4: Iba yan.
5: Kasagsagan.
4: Iba yan. Oo. Oh, oh.
5: Grabe. Pantasya. Pag sinabi mong Rosana, parang...
4: Iba yan.
5: Grabe yung impact ng pahayag.
4: Pag sinabi mong Rosana, maraming mga naging six-footer dyan.
5: Pinatangkad ng Rosana Roses.
4: Ba't ka nakatingin sa akin? Alam ko matangkad ako, pero... Hello?
5: Ano naman ako sinabi?
4: Hello? Ines Benerasyon to.
5: Ay, iba pala. Hindi, baka kasi alam mo yung mga kabataan ngayon. Hindi sila familiar. Kay Jao Mapa, kay Rosana. Iba din yung mga love teams at saka yung mga relationship, yung mga relationship status before.
4: Iba, no?
5: Oo, sabi nga niya, hindi ko alam ano ba yung totga. Wala namang totga. Napanood ko yung interview niya.
4: The one that got away. Ikaw, meron ka bang totga?
5: Ay!
4: Ha?
5: Oo naman. Baka nga ikaw din, may mga totga.
4: Alam mo yung totga ni Jao Mapa?
5: Oo.
4: Ano yan? Napanood yung isang interview niya dun sa, sino nag-interview niya, yung parang mga yung dalawang lalaki? Sinabi niya talaga doon actually, pagkatapos doon ng kanilang pelikulang Matrikula, saka sila nagkaroon ng relasyon ni Rosana. Yun. So parang itinuloy nila ang kung anumang namuo doon sa pelikulang Matrikula.
5: Mm.
4: Matindi nga naman yung kanilang love scene doon.
5: Ay, napanood mo?
4: Nakwento lang sa akin ni Harvey Stone tsaka ni Dr. Hart.
5: Ay, talaga?
4: Oo, tsaka ni Papa Roo. Oo, nakwento nila sa akin yung tungkol sa Matrikula na yan. Oo, kaya ayun, hindi ko naman napanood pero matindi daw talaga.
5: Pero parang feeling ko mga funny din ito ni Rosana.
4: Bakit nagsipagtangkaran din niya mga yan?
5: Ay, naku.
4: Oh, pero iba talaga, ha? Tsaka nabilib ako kay Rosana Roses. Kasi nung napanood ko, kasi napanood ko yung interview ni Jao Mapa. Ang tendency nun, naredirect ako dun sa pagsisearch ng Rosana Roses, Matrikula. Lumabas na ngayon yung mga interview niya dati nung 1990s.
5: Oy.
4: Napanood ko ngayon yung interview niya kay... Sino nag-interview nun?
5: Tito Boy ba?
4: Si Mo Twister.
5: Ay, si Mo Twister.
4: Oo. Alam niyo naman yung mga interview ni Mo Twister dati. Kapatid natin sa industriya yan. Napanood ko ngayon. Tinanong siya kung sino yung mga nakarelasyon niya mga nasa showbiz.
5: Ay, talaga.
4: Oo.
5: At ang sinabi niya?
4: At nasabi siya. Talaga, chismosan natin.
5: Ano ba yung
4: nasabi sa akin?
5: Nasabi sa akin.
4: Napanood ko. Nakarelasyon pala niya si Robin Padilla.
5: Ay, talaga.
4: Oo. Si Philip Salvador.
5: Ay, Philip Salvador.
4: Oo. Tsaka si... Sino pa yun? Si Jao Mapa.
5: Si Jao Mapa.
4: Oo.
5: Para ang rinig ko din, ha? Kung tama yung ano ko, yung my memory serves me right, naging magkarelasyon din sila nung namayapang Rudy Fernandez.
4: Ay, nasabi ko sa sana nakarelasyon. Oo, nung Rudy Fernandez din. At ito matindi. Ito matindi.
5: Ay, sino?
4: Kasi mahina sa microphone din ito, eh.
5: Ay, talaga, parang kilala.
4: Oo! Tinanong siya ngayon, sino daw ang pinakamahusay?
5: Pero itago natin sa initials.
4: Initials lang tayo. Baka tayo matira. Idol natin yun, eh.
5: Baka mapanood tayo. Baka masabihin. Nakalipas na yun.
4: Ito naman yung nasa interview lang.
5: Ay, yes.
4: Ito naman yung mapapanood.
5: Diba, nabasin naman natin doon sa interview.
4: Hindi ko naman ito invento.
5: Yes.
4: Napanood
5: ko na din yan.
4: Kung sino daw ang top 1?
5: Ay!
4: Uy! Sino daw ang top 1? Sabi ni Rosana, sumagot siya.
5: Ay!
4: Si TF daw.
5: Kayo na bahala maging sino yan.
4: The father?
5: Ay, the father. Si the father pala eh.
4: Diba?
5: Ay, kasi yung mga kalalakihan dati pantasa kasi si Rosana si, Robles, oh, Rosana Roses.
4: Talaga naman. Sino ba naman ang hindi gustong tumikim ng pinya nun? Hindi kasi isa sa mga title ng pelikula niya ay Patikim ng Pinya.
5: Ay, talaga?
4: Oo.
5: Hindi ka updated. So.
4: Sinabi lang kasi sa akin. Kinuwento kasi sa akin ng tatlo eh.
5: Ay, talaga?
4: Oo.
5: Ah, napagkwentohan.
4: Napagkwentohan. Ah. Mas matamis pa daw sa pinya ng bukid nun eh.
5: Ay, talaga?
4: Oo, iba klase. Yung tipong kahit hindi po pa daw binabalatan, nilalanggam na.
5: Ay, talaga?
4: Oo. Kahit wala daw ligo si Rosana Roses, nilalanggam.
5: Ah, sobrang ay, wow. Tamis. Uy, baka may mataas ang sugar.
4: Hindi ka diabetic yun.
5: Hala, pa-check ka po.
4: Pero na ano ah, napag-uusapan lang namin. Kasi syempre iba yung Rosana Roses ng araw.
5: Diba? Ako naman din, napanood natin yung mga ilang pelikula niya eh.
4: Ah, talaga?
5: Oo, talagang.
4: Sino kasama mo manood doon? Ha? Bata mo pa rin ah.
5: Hindi ah, may mga ano na din ah. Yung mga channels. Yung mga channels na nagtitrobak. Hindi naman lahat ng pelikula na.
4: Kaso, ano na yan eh. Ano na yan, putol-putol na yun.
5: O kasi, ano mo, hindi naman lahat ng pelikula ng Rosana Roses ay, ano, you know, sexy.
4: Oo, rated R.
5: May mga pelikula naman siyang, ano, yung mga action films.
4: Sa ngayon na lang.
5: Ay, may, ano
4: ay, meron, yung kay Rudy.
5: Yung parang
4: ano, yun?
5: Ano ba siya?
4: Gintot pila. Hindi ako parang, updated ha. Kinuwento lang talaga. Kinuwento lang sa akin yan. Kinuwento lang.
5: Feeling ko.
4: hindi ko nga kilala. Hindi ko nga kilala si Rosana Roses. Ito lang.
5: Hindi mo kilala. Pero ito, personal, nakita mo na ba siya?
4: Ay.
5: In the flesh.
4: Iba talaga.
5: Iba yung aura, talagang, no?
4: Nung makita ko nga siya, nadiretso ako ng banyo.
5: Ay.
4: Hindi kasi nasa mall ako, ihihina kasi ako noon.
5: Doon kayo nakita.
4: Oh, hindi ko na masyadong hindi ko na siya masyadong natingnan. Kasi dumiretso ako ng banyo kasi nga
5: nasa
4: CR ako.
5: Kasi nagbabanyo siguro din siya na banyo.
4: Hindi siya no, hindi kami nagkita sa banyo.
5: Hindi, sabi na banyo din siya doon sa syempre sa babae. Syempre magkatabi.
4: Hindi ibig sabihin na nakita ko siya. Andiyan siya. Napapunta ako sa banyo kasi nasa CR talaga ako. Kaya nung pagbalik ko ay marami ng tao, hindi ko na siya masyadong.
5: Hindi mo na naka-interact masyado.
4: Sayang. Ay, nako.
5: Pero masaya ang ano ang buhay ng Rosana Roses ngayon.
4: Uy,
5: diba
4: masaya.
5: Nasa ano siya eh, di ba? Yung
4: Sigabo.
5: TVC. Oh. Ah, Sigabo. I think, hindi ko alam. Baka. Basta
4: lagi siyang kasama ni Coco.
5: Di
4: ba? Iba yung Rosana nung araw. Iba talaga.
5: Maganda din naman siya ngayon.
4: Oo, syempre. Kaso lumaki na talaga siya. Wala na yung alindog, di ba? O siya, sige na. Makakakung sama tayo mapunta dyan. Salamat sa iyong cheka sa araw na ito.
5: Yan ang ating balita ngayong Biyernes.
14: Heart FM Showbiz Balita.
4: Teka muna, 10 minuto bago sumapit ang alas 8. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada daloy ng trapiko.
14: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
4: Nasa linya natin ngayon. Oy! Inabot din ito si Rosana. Si HBGJ Tagalog Toots ng RRJ Taxi. Jay, magandang umaga sa'yo.
15: Magandang umaga sa'yo, Mar. Magandang umaga rin. Si Tarz, sa lahat ng dadaan dito papunta sa Claro Enrique Vélez, medyo may build-up dyan. Hanggang sa makalabas ako papunta Claro Enrique Coswagan, Marcos Bridge. At ganun pa rin, may build-up lang bahagya dyan sa RN Pilais, papunta sa Carmen, papasok ng Paminta. Okay, maluwag naman, napakaluwag ng dyan. Hanggang sa makakita ko din sa Carmen Market. Carmen Market, may build-up lang bahagya. At ito sa Paminta Street, Isilina Bridge, Sirinya Crossing, build-up dyan. Pero stopping ko lang, okay naman. Dere-derecho, bakit naman ako dito sa Divisoria. Okay naman, maayos na flow ng traffic ko ngayon. Maluluwag.
4: Ayos, sige, maraming salamat. Ingatan ng pagmamaneho at ingatan ng iyong mga pasahero. Thank you sa iyong traffic update, HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
15: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kasada ng aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group J Tagalog Dudes para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
14: RRTA Heart FM Road Traffic Alamin.
4: Aras natin ngayon, 7 minuto bago sumapit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Biyernes, Oktubre 9, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
14: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
4: Headlines sa ating balitang nasyonal, kampo ni Leviste, maghahain ng Muson sa arrest warrant.
5: OVP, inaanda na ang legal na tugon sa 73 million pesos confidential fund.
4: Dagon Dragon System laban sa delinquent tax accounts, inilunsad naman ng BIR.
5: Headlines sa ating balitang lokal, City Hall relocation sa Upper Carmen, inaasahang makatutulong sa trapiko.
4: Sa Mandala naman, sa balitang lokal pa rin, 100 milyong pisong bagong jail facility, itatayo naman sa Northern Mindanao.
5: At headline sa ating balitang lokal pa rin, DepEd CDO umaasang maisa sa katuparan ang 50,000 pesos na basic salary para sa mga guro.
4: Mga programa naman para sa PWD, sinusulong ng MAGPTD o POL.
5: Headline sa ating balitang Bukidnon, moratorium sa pagpapalawak ng poultry at piggery, hindi pa sapat para masolusyonan ang langaw at mabawang amoy sa isang barangay sa Malaybalay City.
4: Sa Mandala naman, sa balitang Bukidnon pa rin, bagong garbage compactor truck ipinagkaloob sa LGU Pangantukan.
5: At impasugong kabilang sa nakikisa sa National Indigenous Peoples Month.
4: Sa ating balitang Mindanao, 500 milyong pisong reward inialog para sa pagdakip o sa ikadarakip na mga suspects sa nangyaring robbery sa Davao City.
5: At etner sa ating international news, sa Trump, may gipag-usap kay Putin sa pagkasawi ng isang lab worker.
4: Sa iba yung dagat pa rin, Zelensky, kinundin ang muling pag-atake ng bansang Russia.
5: At headline sa ating balitang pampalakasan, EJ Obiena, LA 2028, ang target matapos ang Asian Games Gold.
4: Sa ating showbiz balita, Jao Mapa, nilinaw ang Todga Remar tungkol kay Rosana Roses.
14: Heart FM Balita.
4: Oras natin yun, 6 na minuto bago sumapit ang ikawalo na nagmamadaling umaga. Oras natin sa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ay, teka muna, no, sa lahat po ng mga busy na dyan. Makinig muna ngayon mabuti, ha? Ay, kada bulan, problema na po nato ang mga bayro nun. Bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po ng biyahe o linya sa mga payment centers. Maayon na lang kay gipadali na usap sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW, i-receive sa GCash para diretsyo na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat o padalagi ka na abroad, adunay mga extra fees sa ubang merchants maunga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. Maayon na lang kay libre ang pag-claim sa remittance sa gikan abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab mag-cash in o libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash in nga libre kada bulan. Maunga kung GCash, masayo na kinabuhi sa pagkuha sa badala o pagbabayad sa bills, dili na kinahanglan mo pila o mubiyahi pa. Libre pag yun ang cash in, maunga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 288-24-GLOBE-TM or 0272139999. Other networks and fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash and fee. Free cash in, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide. To ara. Oh, sakto yan. Para sa lahat ng mga sweethearts natin dito, nag-aabang.
5: And speaking of BC, ayan, yung mga sweethearts natin na kung kayo ba ay gustong maging busy sa work, Nako, punta kayo dun sa Facebook page natin, sa Heart FM 92.7 dash, Cagayan de Oro City, meron tayo nung
4: hiring.
5: Job hiring. O baka naman fit na fit ka doon sa hinahanap natin.
4: Gusto mo magkasama sa team ng Heart FM?
5: Yes. Mm-hmm. Punta ka doon, mag-apply sa inyong application through the information and details, so through that post.
4: Yan na. Asya! Ilang araw na lang bago mag-Christmas?
5: 78 days?
4: Tama ba? 77?
5: 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7.
16: 7 days.
4: Shoutout natin, birahin natin.
5: Oh, yung Gales family ha, marami pong salamat sa inyong pakikinig. Mami Elaine, Sir Nicholas, Sir Glenn, ay may nag-birthday nung nakaraan. Belated happy birthday. And thank you po ha, maraming maraming salamat.
4: Oh, sa Stapeki. Thank you, thank you. Amy Balomadres, magandang umaga po daw. Kina Clark and Mami Mariling Gonzalez, Sheila Villacruzis, Gabgab, kay Gabby and Greta on the way na sa school. Keep safe always. Hi mga taga kamamanan.
5: Good morning. Good morning, Mayor Miles. Ayan, si Mami Gemma Palakat Pupus naman. Yung mga taga Zone 10, Upper Carmen, Maayong Buntag. Dagang salamat sa pagpaminaw.
4: Bors! Ano, Bors? Good morning, Bors! Well, good morning daw sa inyo, Bors. Good morning sa ating lahat.
5: Hi, good morning. Good morning, Sir Bors. Yeah. Maraming salamat sa inyo.
4: Wake ka pang...
5: Siyempre.
4: Pabuti ko inyong kamay.
5: Eh, baka nakikita niya.
4: Sabagay.
5: Para makita niya tama, na nag-high tayo. Mami Marilyn, maing buntag, Mami Marilyn. Ay, gusto ko yan. Have a sweet smile in this bright morning to the best. Oy, maraming salamat. To all the sweethearts around the world. Good morning.
4: Petion, magandang umaga. Mga tagahano po lang, Glaberia. Galing kay Lola Lalang yan. Magandang morning po!
5: That's, uy, yung mga taga Dats. Dagang salamat, ha. Dats Tech School. Advance Happy Fiesta 2. Quezon Bukinon on October 12. From Tommy Hill of Dats Driving School. Sir Tommy, maraming maraming salamat.
4: Uy, happy Fiesta sa Quezon.
5: Thank you, thank you,
4: baka,
5: Sir Tommy.
4: Baka hiring kayo dyan.
5: Hiring ng
4: taga-hugas. Oh.
5: Kala ko taga-hugas, eh.
4: Ate Karen Torres, magandang umaga. Hello, watching, listening, and listening while preparing sa pag-open sa akong gamay ng tindahan. Always naka-background dyan ang inyong music. Pampag-good vibes. At para daghan mo pala. Aba?
5: Oh, very good.
4: Doulunan mang good ang tindahan mo sa naka-hard
5: FM. Yes, totoo yan.
4: Diba? Shoutout sa kanyang mga cousins, Kaliwan, Tabaco, Villarin Clan, nga mahilig sa kape, Ambing Antanan, mga cousins, and to my nagnag, Lovely Luz Torres, Nilo, nga natulog pa, ha? Og ni Han Mel Pings, nga naamakanhan, karon Ambing og usab, sa among mahal nga kapitan, Julieto, Letlet, og Simer. Ambing Cup!
5: Thank you, Ate Karen, na miss kita, ha? Have a nice morning, everyone. Ayan, always listening in your station, Mami Jovi Ayo, good morning.
4: Lalina Bonitalia, Wiso, magandang umaga, mga taga King Louis Barbecue ng Veso, Trinitas, Bugo. Hanggang ngayon, hindi ko pa natitigman yung barbecue dyan.
5: Oh, nga din, excited na ako. Kuya, si Kuya Noel Arancon, HPG natin yan. Hi to sa kanyang father na si Sir Victor Arancon Jr. na kain lang lagi ng isda para hahabang edad. Kito data drivers, wadwad na san at sa lahat ng mga nakikinig. Sa Heart FM Taxi, sina Markins, tama ba yan? Bobong at